0: tindambi tienga tili kutwalana kati nsuna
1: dlaya matlivi lawa mahlengeleta ku mati
0: tivhikeli uva utikumetela malaria mafambela kule na wena.
2: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza la malanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku womisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku womisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela, a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
3: Votação é o Nangalaka e a Cancari, o Antimantima.
4: Banasterisco, 744 Cardinal, Cafon Lawena, Langalana, Vangetengoma, e Kulanza, o que quer votar, o Tzala Código, Lelfimo, o Navelaka, se o Tzala Male, e o Gamo o confirmará.
3: Logo, Pazamili de Ketalaya, Vangete, outra delegação. Se o Langa, delegação Lintra, Lana Lissimo Lawena, Lilumbacacona.
4: Ingi Salami Hanzo, Emigrela Enquaio. Itirimi inkwato.
5: Singurash na 24 minutos.

0: kama timu ya siku na muntla ikumbukile akuvumbiwa kankoponi ya gezi atikweni nga Eletricidade de Moçambique ile mela 1977. Matimu mabaliwile a Dalila Mekdad matolukiwa matela makombisi wa Rui Makaringi kaukavutele la marito la Amara Buduya.
1: Mutwile matimu ya siku.

Ngisitiya kwiseleni karoma ungumahlayi wam Francisco Nsimbini tolo vanhu vambirhi va luze vutomi mun'we va vavisiwile ka mhangu ya movha yi endlekeke hi ku chayisana ka xitututu xa ntleketlo ni ka miyangu wa swigotso a Nyamatanda xifundzankulu Sofala. Lava voneke a mhangu leyi hi kusuhi va tlhamusele leswaku vanhu vambirhi va luzeke vutomi a va le ka xitututu lani va weke hi ku landzela vagindliwa eka miyangu. Tlhari ya muti wa vudayi a Nyamatanda xifundzankulu Sofala Mel ya Mate a tlhamusele leswaku lweyi a vavisiweke ngopfu a kumeka xibedhlele ku va a cuvukiwa hi vadokodela. Kotolo mukhalabye mun'we a luze vutomi ku chayisiwa hi movha lomu dorobeni la ka Ncayincayi nkarhini nyana ndzhaku loko a li ku chika ka movha wa ntleketlo. Urhangeli la ntsindza wa vandla la Frelimo li bohe ku va nhlengeletano yikulu ya vandla leli Des Mutirhiseri Congresso yi endliwaka masiku ya kusukela 20 ku ya fika 25 ka julu wa lembe letaka 2027 adorobeni la Nampula. Nhlokomhaka leyi yi tlhamuseriwe tolo emurhangeli wa Frelimo Daniel Chap. Magamu ka nhlengeletano ya handle ka nkama yi endliweke dorobeni la Ximoyo. Daniel Chap a tlhamusele leswaku ka nhlengeletano leyi ku ta cuvukiwa ni ta mahanyela ndzeni ka vandla la Frelimo. Ku nga li khale ku ta nyikeliwa xiyenge xo sungula xa mali kongomaka a ku seketela mintirho ya vuxopaxopi ka vadyondzisi va muti wa dyondzotikulu Eduardo Mondlane. Nseketelo lowu u ka makungu ya ku cinca muti lowu ku va wa xigava xa vuxopaxopi. Murhangeli wa muti lowu wa tidyondzotikulu Manuel Guilherme Jr. a vula ku va mali ya xigava xo sungula yi ta yamukeliwa Stembro ataka. Tolo maphorisa ya vuxopaxopi ka ta vugevenga Serniki ma khome munhu mun'we a ehliwaka ku va murhumi wa xikwatla xa lava va yi veke munhu ntsindza wa tiko. Muyikeli wa mahungu ka xiwubyana Sernik a tlhamusele leswaku lweyi a khomiweke a hehliwa ku va a rhumele ku va ku khomiwa n'wamabindzu hi Mayi wa lembe la 2023 mhaka yi endlekeke Avenida Karl Marx dorobeni la Maputo. Lweyi a khomiweke ku vuliwa leswaku a rhumela xikwatla xakwe na le tikweni la Afrika-Dzonga lana khomiweke tolo nkarhini ku nga voniwa mufi exilahlweni xa ndlangeni. Nyamuntlha ximoyo ku nga hisa ku ya fika 31 graus centigrade xi ku landzela 30 ni 30 graus Pemba 28 Nampula ni Kilimani 27 Beira ni Maputo 26 Nyambani Vilankulu na Ncayincayi 25 Ebugamu Lixinga nyamuntlha ku nga hisaka ku ya fika 24 graus centigrados. Mingiseti wa ku rhendzeka ava mahungu hi nkarhi lowu xingile xa mahungu xi ta tlhela xi va mpfhukeni hi 9 na 10 minutos lixile.

0: tindambi tienga tili kutwalana kati nsuna
1: dzaya matrivi lawa mahlengeleta kumati
0: tivikele uva uchikumetela malaria mafambela kule na wena.
2: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza la malanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela, a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila.

Mngisithi ekuseleni kariya maungu mahlaiwa a Francisco Nsimbini. Tolo vanvambiri valuzivu tumi mungwe avavisiwile ka mhangu ya movha endlekeke ikuchayisana ka xitutu xa ntleketlo ni ka miyangu wa swigotso a Nyamatanda xifundzankulu Sofala. Lava voneke ekusuhi mhangu leyi va tlhamisele leswaku vanhu vambirhi va luzeke vutomi a va le ka xitutu lani va weke hi ku landzela va gindliwa mika miyangu. Khari ya munti wa vudayi a Nyamatanda xifundzankulu Sofala Melia Mate a tlhamisele leswaku lweyi a vavisiweke ngopfu a kumeka xibedhlele ku va a cuvukiwa hi vadokodela. Kotolo mukhalabye mun'we a luze vutomi hi ku chayisiwa hi movha lomu dorobeni la ka Ncancayi nkarhinyana ndzhaku a nga ha li ku chika ka movha wa ntleketlo. Urhangeli la Ntsindza wa vandla la Frelimo li bohe ku va nhlengeletano yikulu ya vandla leli Des Mutirhisiri Congreso yi endliwa ka masiku ya kusukela 20 ku ya fika 25 ka julu wa lembe li taka 2027 edorobeni la Nampula. Nhlokomhaka leyi hi tlhamiseliwe tolo hi murhangeli wa Frelimo Daniel Chap magamu ka nhlengeletano ya handle ka nkama yi endleliweke dorobeni la Ximoyo. Daniel Chap a tlhamisele leswaku ka nhlengeletano leyi ku ta cuvukisiwa ta mahanyela ndzeni ka vandla la Frelimo. Ku nga li khale ku ta nyikeliwa xiyenge xo sangula xa mali kongomaka ku seketela mintirho ya vuxopaxopi ka vadyondzisi kasi va munti wa dyondzo tikulu Eduardo Mondlane. Seketelo lowu u ka makungu ya ku cinca munti lowu ku va wa xigava xa vuxopaxopi. Murhangeli wa munti lowu wa dyondzo Manuel Guilherme Jr. a vula ku va mali ya xigava xo sangula hi ta yamukeliwa Stembro ataka. Tolo maphoyisa ya vuxopaxopi kata vugevenga Siriniki makumbise munhu mun'we a hehliwaka ku va murhumi wa xikwatla xa lava va yiveke munhu Ntsindza wa tiko. Munyikeli wa mahungu ka Xibyana Siriniki a tlhamisele leswaku lweyi a khomiweke a hehliwa ku va a rhumelile ku va ku khomiwa n'wamabindzu hi Mayo wa lembe la 2023 mhaka endlekeke a Avenida Karl Marx dorobeni la Maputo. Lweyi a khomiweke a vuliwa ku va a rhumela xikwatla xakwe na le tikweni la Afrika-Dzonga lana khomiweke tolo nkarhini ku nga voniwa mufi exilahlweni xa Ndlangeni. Nyamuntlha ximoyo ku nga hisa ku ya fika 31 graus centigrade xi landzela 30 ni 30 graus Xikwembu 28 Nampula ni Kilimani 27 Beira ni Maputo 26 Nyambani Vulankulu na Ncancayi 25 hi vugamu Lixinga nyamuntlha ku nga hisaka ku ya fika 24 graus centigrade. Mungisiti wa ku rhendzeka avu mahungu hi nkarhi lowu rindzela man'wani kami nkarhi ya ntoloveto.

0: Moikseti wa kuranza ka wa radio Mosambiki emisoro provincial ya Gaza shanga ila itiba ka hakona kunene wa umone no wa umone loko kufika ankar lo wa 9 na 20 minutes shisunguna nongonoko shalamuk nongonoko wa radio Mosambiki emisoro provincial ya Gaza lo kunene ngana wana masiku inkwao inongonoko lo hitirisana ka wona na ilibinzu la ngweti eshimwe ni hlangano Vicente Ferreira nyamuntla hikari hi landza nongonoko wa vumbiri la hakunene hingata kuma mabulu tela mailana ka ni nhloko maka leyi vulavulaka hita matshamela lawo machuwa ka Saudi sexual ni timfanelo eta wananyana kumbe jaha eka letitielana ka ni ku cinca ka tinguva kuva hi vulavula khwatsi hi nhloko maka leyi hitatwa a miehleketo ya leyi hi nga yi kumaka ni vatshamiti ku va nga li vangaki nakona hi ndzhaku hi ta va hi bula ni varhambiwa va hina lava hi nga na vona haleno ka mixulo wo wa namuntlha kasi hi ta va na wena muyingiseti ku rhamba ku va u kumeka eka nhloko mhaka leyi kumbe ka mabulu lawa na hi navela leswaku kunene ku nga va ni ku cinca ka matshamela ya vutomi bya lava vantshwa.
1: Shalamuka hi nongonoko wa radio hi mpatsano na nweti u paluxa mahungu ya rihanyo na u seketeliwa hi Fundação Vicente Ferreira. Shalamuka.
0: Kunene muyingiseti wa ku rhandzaka leha hi vuyisile a tinhloko makata leswi hi nga ta kumekaka na hi bula hi swona hi xipimo xa 30 wa timinete kasi hi tlhela hi tsundzuxa leswaku hi le ka nongonoko wa vunharhu laha hi ta bulaka hi tinhloko maka ti nge Saudi sexual reproductiva i direitos reproductivos i mudanças climáticas xi vulavula hi leswi yelanaka ni ta vuveleki kumbe ta vutswali ngopfungopfu ka leti yenelaka ni timfanelo hambeni ku cinca ka tinguva ka leswi swi endlekaka ka masiku lawa ya namuntlha lowu i nongonoko wa radio Mosambique emisoro provincial ya Gaza kasi ke nkarhi lowu muyingiseti wa ku rhandzeka na hi ya mahlweni ni nongonoko wa hina hi ta navela ku va hakunene hi nga kumanyana katsongo vunanga lebyi byi nga endlaka ku va hi ehleketa mayelano ni nhlokomhaka hi bulaka ha yona kasi nhlokomhaka leyi yi kongoma ngopfu swinene tinhlangwana ndleleni ya ku va ku nga lendzisi ku nga engeteliwa kumbe ku tshikiwa tintombi ni vafana va fika ka ntanga leyi va fanelaka ku va va tekiwa kumbe va tekana ha yona ka lo nkarhi hi ta kuma Elvira Viegas loyi a taka ni vunanga lebyi ehleketisaka.

0: Moingsetsi wa kurentseka avi Elvira Viega xilo heteleke ni vunanga lebyi kunene byi vulavulaka hi ku va hi tshika tintombi tikula titilulamisela a ku va a mundzuku bya tona i ta va lebyinene hambi ni majaha swa ri laveka ku va hi ma tshika makula nga le ku va hi ma hlohlotela leswaku loko se makulele ma nga swi kota kumbe ma fikile ka 10 wa malembe na ntlhanu ma nga teka nsati eka wana u kumeke ka lowu nkarhi mintirho wa Radio Mozambique ku karhi u longoloka ni nongonoko xalamuka nongonoko lowu kunene u taka na hi tshimatshima u vekisa a ku vhikela ku tekiwa kumbe ku tekana eka vanhwanyana ni tintombi na vahali vatsongo ngopfungopfu kambeni leti yelanaka ni vukhinyavezi mintirho leyi yi kumeka na yi fambisiwa ngopfungopfu hi nhlangano n'weti lowu hlengelaka ka mintirho ya Radio Mozambique na wu seketeliwa hi nhlangano Vicente Ferreira. Anhlokomaka ya hina nyamuntlha i Saudi Sexual Direct Reproductive hi mudansa xiklimatika xi vulavula hi leti yelanaka kunene ni ku cinca ka minkarhi. Aleno hina varhambiwa studio hina mamana Dorka swimwe na Raimundo Shashini lava vata hi pfunaka ku va hakunene va vula xa ku kari mayelano ni nhlokomhaka leyi taka na yona haleno kambe ehina vala ku va hi twanyana mavonela matsongo ya ntombi ya ku kari kasi mwingisetwa ku rhandzeka ntombi leyi ta vulanyana switsongo mayelano ni leswi yelanaka ni ku va ili wa sunguna ku va ili wansati a yingiseteni khwatsi
1: avedoweman
2: amelia
1: amela u tshama u swi tava khuluma hi mestre wa sang u swi tina mani
2: na professor
1: a ti mestre wa sang u endleka na munhu a ni malembe ma ngaka
2: a na 13, 14, 15 aseja ate Ate 35.
1: Agora para o tivikelo ku munhu ani mestre wa sang vale para endla yini?
3: Para xava penso, loko anga na mala ma penso ateka xingudzani avekela.
1: Andleni ka professor iman lwa nga igwala ku mayela noni mhaka ya mestre wa sang.
2: Eva mamani va hina.
1: Loko mamana nga likone mana nga igwala ku.
2: Papai.
1: Okay, munhu loko ane mestre wa sang kuna ni minchumule mitwa ku nwi swa ku ina ina valena no mpoda yaendla. Nswini. Kombe nkwaswa nga yaendla loko ane mestre wa sang.
3: Nontengi ya tsutsuma tsutsuma. Nontengi ya abela bola.
2: No mpoda tlanga makosheya, no mpoda sweka.
1: Vali loko atlanga kosheya atlanga pi Jones ku endleka yini?
3: Imaka anga tinga huma.
1: Amel,
3: Amestra sang kon sign wa visa.
1: Can this ki quando sign wa visa?
3: Sim, professor.
1: Agora, ale mestra sang quando sign wa visa. Enchini leshi fanela ku xi endla para tshamana hi lungile. Mala no ni mestra sang loko atsuka humelela ko mala nga visa.
2: Avekela mapenso.
1: Anda un kamani kama para famba avekela mapenso hamba nga sisangula.
3: Ebra
1: xa mabenzi loko asungula mistwa sa watavekel. Ah xa
3: valo kwa sungula tavekel. Nena pensi sino siku.
1: Sino se kwa kwini?
3: A tinja kaltsinya ni pensi siku na siku.
1: Okay. Leso swi twina mani leso.
3: Na professori.
1: Twini leso nga gwela ku munhu lwe wa ku alava ku vona mistwa wa sawo hi khambela ku sangula. Ala ku sangula ku mbona ntwini leso nga mulelela ta.
3: Kukwa prasha mabenzi waveke
2: kile xingudzwani anga na anga mala ku xa mabenzi loko anga na langa na mala ku fika ka mabenzi a xa
0: mwingiseti tile ni mavonela lawa kunene nyamuntlha nhlokomhaka hi vulavula hi leti yelanaka ni Saudi Sexual kambe tiva swa kuza ku fika ka mhaka leyi ku lunga swi yelana ni ku va kunene ntombi yi vonile a swa wasati khambe la ku sungula eka varhambiwa va hina haleno mi nga vula yini hi leswi mi swi tweke ka mavonela ya tintombi ni majaha lawa ma tweke haleno mama na Dorka
4: Lixile Vangset ya vitoni Dorka Langa representara Asociação Arrepacho ni wa sociedade civil. Então, hi ku laula hi tlhelo la Saúde Sexual Reproductiva, la majaha kumbe ntintombi, i ku vula leswaku a majaha kumbe ntintombi va fanele ku va va tivikela loko va sungula akukula ha swi tiva leswaku akukula ka jahani u kula ka ntombi ku hambanile kambe a madirate i nga timfanelo leti va nga na tona i tin'we hikuva hinkwavo va fanele ku va va hanya khwatsi leswi yelanaka ni sound sexual reproductive la vona va va ni ndhawu leyi va ya ku va kola kona a mahungu lawa ma nga ta va fambisa hi ndlela leyinene hi masiku lahi nga ka wona ngopfungopfu tintombi hi tona ti nga kaperigwe hi ntambu hikuva loko ti sungula a ku kula hi nga ku vona a mexi rwa sawu loko ti tshuka ti tlanga ni majaha ti nga ti fikelanga ti nga tshuka ti kuma a nyimba ya ku kala yi nga leyi ka nkama leswi vuliwaka a Union Suprematura, pode te passar a nenhuma, pode lhe já, pode lhe mudar um culo, te salar nenhuma, além de nenhuma, pode ser tenha salar nenhuma vadi, se como é que ele chegou a o tom ele não tombele, se ele estava ali limitado, a estava ali limitado, coia escolher, a estava ali limitado, coia antiroen, se a cola na a o tom ele a coia linga caucani, ele acha lá vai cagar.
0: Isso não é que ensinei mamãe na dor, calou com os cotele com ele, sabe cani sal. Hina mabava Raimundo Shashini loko hi ya mahlweni ni mabulu ya hina haleno a hi navela ku va hi tiva swa ku ndzeni ka leswi mamana Dorka a swi vuleke swi yelanaka ni ku hi basisela leti yelanaka ni sound sexual reproductive a loko se hi cukuka leti ti yelanaka ni ku cinca ka matshamela ya nkama nga ku cinca ka tinguva swi fambelana kwini ni timfanelo leti ta sound sexual reproductive
5: Awuxeni hinkomu va rhandza ku xota vayingiseti va radio Mosambiki hinkwavo lava va hi akompanyelaka hi nkarhi lowu loko ni tlhetekela marito ya leswi va nga swi veka mamana Dorka mayelano ni ku cinca ka tinguva leti ti vonekaka minkarhi yin'wana ni yin'wana hi khuluma hi lembe lole hi swi voneke for example Professor de Gaza a ku cinca ka tinguva swi kumeka swi cinca matshamele ya hi ka matshamele ya hina ngopfungopfu ka matshamelo ya tintombi ni majaha hi ku nga vanhu lava nga matshamelo ya ku vevuka va ka matshamelo lawa va fanelaka nkama yin'wana na un'wana va voneleliwa hi vatswele va voneleliwa hi vayakelani ku va va kota a ku hanya va kuma mahanyelo lamanene entao a ku ncela loko ka tinguva ku endla swa ku va hi makhambi yo tala mafamila yo tala o va a vahanyi vo tala va ku mudadi ya wu karhi va cinca tindhawu va kumeka tindhawu tin'wanyani laha na ku chwa kuma sentamento hi ndhawu ka tindhawu leti va kumeka va le hi ntsengwa ku yantswa va kumeka ni vanhu van'wani va ku hambanahambana a mahanyelo ma kumeka ma karata hi ku a va kumeki mugangeni wa vona ka ndyangu wa vona ku hela a lava kumeka kona va ni vanhu van'wanyana va matshamele ya different ni lavava kumekisana xiswona kaya hi ndhawu leswi kumeka swi tsondzoma swi kumeka swi veka ngopfungopfu a ntombi ku va i tshama ka matshamele ya ku karata ku matamele ya ntombi ni matamela jaha ma hambanile a hlamana Dorka leni swa ku va a ntombi loko i kule i sungula ku vona menstruation yi fanela ku va yi kumeka ni mutswele kumeka ni mamani wo karhi loyi a nga wupfa ku va a n'wi dyondzisa hi ku entelela swaku a fanela ku tamelisa ku yini kusukela ka nkarhi lowu a vonaka menstruation a te ku fika minkarhi ya ku ya mahlweni entawini leswi swi kumeka swi vevuka loko va le ndyangwini loko va nga le ndyangwini swi kumeka naswona swi nga vevuki hikuva a fanela ku va a kuma mapensi a fanela ku va a kuma hinkwaswo leswi veka leswaku loko a kuma situation leli a fanela ku tamela hi matshamelo ma fanela ku va hlamba a fanela ku va a cinca pensi a fanela ku va a tikhoma nga ehleketi swa ku va se ya kulile hi ku se ya fika fazi la ku vona menstruation i naswona ka ndhawu yo ka yin'wana yin'wana va nga ka yona ni ve ni programa yin'wana ku a xikume xipasado a hweti nga ndlula a ku voneka swa ku a tintombi tin'wana ti nga le ka tindhawu leti ta ntlhangano kumbe ta ku voneliwa masentre ya sentamento a va kumeka va xengetelana ni vanhu van'wanyani va famba va ti xavisa va famba va kuma no vanuna va vakulu ku tlula vona para va kuma yini para va kota ku kuma mali leswaku va ta kota ku tipfuna vuton'wini la vona ntawini leswi a swi sasekanga a swivubyana leswi ku tala ka swona swa sound xiparalegage de gaza repaxo ni swin'wanyani swi kumeka swi patsana ku va swi kota ku seketela mahanyi lamanene ka majaha ya hina ka ritombi ta hina ku va va nga kumi a nyimba handle ka a nkamana wu nga se fika naswona ku va va nga ti patsi kumbe va nga chadi nkarhi na wu nga se fika va nga kumi tinyimba va nga kumi mavakwe ntawu a swibyana leswi va swi patsana ku va swi kota ku aku hlohlotela ku va manyala manene mali kona ka tintombi va swi tiva ku tivonelela anyameni ka vona swaku va tshami njhani va na mavabyi va na mavabyi va fanele ku tamelisa ku yini ku va va kota ku tivhikela ka mavabyi ya ku tala gaivesida ni man'wanyana mavagwi ma kumiwaku hi lana ka ku famba masangu
0: hi swona hi khensile mamana Dorka kunene i swilo swa ntshima ngopfu swinene leswi mi vulavuleke hi swona lana a vulavula hi ku cinca ka tinguva a mindyangu leyi sukaka ka ndhawu ya ku karhi ya ka ndhawu yin'wana va fika va patsanile na tshemba hikwalaho ka gujeguje leyi ni vo va veleki a miehleketo ya vona a ya ha li ngopfu laha eka ku cuvukisisa vutomi bya tintombi ni vanhwanyana yi laka ku va va la ku tiva swaku va ta tshamisa ku yini i xini lexi ndyangu wun'wana na wun'wana wu fanelaka ku va wu endla leswaku wu hinteka a ku va hambiloko va le ka swikarhato leswi swa ku cinca ka swi yelanaka ni ku cinca ka mikama va tamisisa va va ni ku vonelela a matshamela ya tintombi hambe ni majaha
4: khan mambo a lexi fanele ku va a ndyangu wu xi endla hambiloko va pfumala nkama hikwalaho ka gujeguje leyi hlanganaka na yona kambe va fanele ku va zama hi tindlela hinkwato swa ku a nkama u va kona wa leswaku hambiloko va 5 minutes ku concentrara a vana ku va byela swo karhi i swinene leswo naswona a masiku la hi nga ka wona a wula kulega wa mina xaxini swa ku ku ni a maorganization xi nga a tihubyana leti ti nga ni a ntshimantshima leyi ya ku fambafamba emindyangwini ti pfunisa hikwalaho ka maendlela lawa hi nga ka wona se u kumeka swa ku mindyangu yin'wanyana na loko momento a yi pfuli xipasu a yi pfuli a nkarhi a yi nyikeli nkama wa leswaku vana lava va endla va participara ka masessions lawa hi yini hikuva n'wana loyi a faneleke a ya combeni hi tiva leswaku loko a gujeguje leyi se yi li kona hambi mati ma khiwa kule a n'wana a fanele va ni nkama wa ku tipreparara swa xikolo a fanele ni nkama wa ku tsutsuma ya ku kheni ka mati a fanele ni nkama wa ku kumbe a xavisa xo karhi ku va va ta kuma a xakudya laha va nga kona hi ku hambiloko va li kona lava va fambaka va pfunisa hikwalaho ka swakudya swo karhi manje vona tanihi ndyangu xa ku karhi va fanele ku va va xi endla se va fanele ku va va rhuma vana lava ku va famba ka masessions lava va va funda alaya ka masessions lexi tsakisaka leswaku va dividire mafasha hi tare leswaku munhu a wulawula hi leswi a swi twisaka swona a ku pfaliwa swa ku munhu a wulala leswi a swi lavisaka swona ka sesawu leyo i sesawu wa beta leswaku munhu a fanele ku va a wutisa xo karhi a tlhela a hlamula a ku sungula hi minkarhi yin'wanyana a ku tshuka ku a hi tshuka hi patsa amajani titombi kambe hi wona leswaku amajani algun moment hi wona ma tekaku hi ntamu nkarhi na algun moment van'wani va sabotara sawule liyana se kona swaku swa yantswa a titombi ti leku hi nkarhi wa tona naswona hi fasha hi tala la ku ringana na wo majaha ma le ka nkama loko se hi gama hi patsa hinkwavo a ku va banana hi mahonela lawa mamani a fanele a swi tiva leswaku a n'wana a fanele a informa sawu hi tlhelo la ma tshamela ya yena naswona ku ni makereke na wona vatswari va fanele ku va va tshika vana swa ku va makerekeni kerekeni na kona ku ni nawu lowu fundhisiwaka leswaku n'wana a kula na a tivonelela aka wusati la yena kumbe wununa la yena
0: hi swona a muyingiseti wa ku rhandzeka u nga swi kota ku nghenela ka mabulu ya hina haleni u veka nhlengelo hambe xivutiso a nhlayiwa 87 00 51 30 33 87 00 51 30 33 hi karhi hi bula haleni mayelana leti tiyelanaka ni matshamela ya tintombi ni majaha swi leswi swi yelanaka ni ku cinca ka tinguva swi nga va swi li kona leswi swi xanisaka majaha ni tintombi emugangeni ka wena hambe vana va wena ngopfungopfu ka leti yelanaka ni ku cinca ka tinguva swi nga va swi li kona leswi u navelaka ku hlengela swa nga ma tshamela kumbe mahanyela lawa u ma vonaka ma nga hi pfunaka ngopfu haleno kambe na hi rindzela murhambiwa leswaku a nga va swi kota ku nghena ka mabulo lawa ya hina hi ta ya mahlweni na hi bula haleno ni varhambiwa ku nga endliwa yini kumbe hi xihi lexi xi nga ni lisima ngopfu swinene ka ku va a va tintombi ti dyondzisiwa kumbe majaha ma dyondzisiwa leswaku ku va ni matshamela ya ku fana ka leti ti yelanaka ni dyondzo yi nga nyikeriwaka hambiloko hi le ka matshamela manene ni dyondzo leyi nga nyikeriwaka hambiloko hi le ka ta gujeguji ya ku yelana ni ku cinca ka tinguva i ntwini leswi fanelaka ku va swi endliwa
5: okay khamambo Leswi faneleke ku va swi endliwa hi ntshimatshima wa kona ku hleni ka mina ku sungana ku a swiwubyani leswi swi tirhaka ka ntshimatshima leyi mayelana ni ku tsatsiya mayelana ni ku ma hlohlotela ku va tintombi ni majama ni manyelo lawanene lamanene i ku xa xikulu a tintombi ni majaha ma faneleke ma kongoma ma ya xikolweni ma kongoma ni tidyondzo ku va ma kula ma kota ku loko se ma kulile ma endla xin'wana ni xin'wana lexi ma ta lavaka xona ntsena ma sungule ku tirha na ma dyondzile na ma dyondzekile hi ntshimatshima leswi a swibyani leswi ma seketelaka swona ku ma hlutelelaka swona ku va a makumundadi ya hina va a tintombi ta hina ni majaha ya hina ma kota ku hanya ka swona. Naswona swi hlaya swaku loko se ku ve ni gujiguji leyi ku ncaka tinguva va ya ka tindhawu to hambanahambana a mikhuva ya vona kumbe mahanyelo ya vona ya mindyangwini ku la ku i cinca nampodi yi cincekwini ku tshemba swa ku a va tswele kumbe hinkwavo lava hanyaka ni titombe kumbe majaha va li karhi va na wona a nkama wa ku va khuluma va bula hi swo karhi ni swo karhi mayelana ni matitamelelo ya ntombi kumbe mayelana ni matitamelelo ya majaha entawn ke no majaha ma kona ka mhaka leyi a majaha swoswi hi vona swa ku hambi ya ni machumi lamalembe ni ntlhana vhezi va sangula ku tidrogara va sangula ku maha swin'wana ni swin'wana swa wubihe entawuni swo leswo a swi vevuki ku va mutswelo wo karhi tiva swa ku n'wana wa mina a sukela exikolweni maxi loko se u ya roniya un'wana exikolweni a nga ngheni sala a suka na yi ambale uniform ma loko fika nkarhi a ni swin'wana ni swin'wana a endlaka swa ku biha famba ni mabyala exikolweni a dzaha timbangi a maha swo kahle
0: bava xaxini a hi kombela ku va u nga khomanya na marito ku na muyingiseti ka liqunga hi ta va hi muyamukela muyingiseti ka liqunga woyoyo ri xile hi bula na mani kusukela kwini.
6: Allo
0: Alshen
6: i xile makwerhu wa mina girile mina nga ntumu
0: avuxeni makaki woja
6: ni hona hanya u sibebisile khani mama
0: hi swona ti vuli vito makaki u tlhela u nga na makeni.
6: A vito la mina hi mina Izidro Banzi ni kumeka post administrative dividengele ka povhuri ya Baraka. A ku sungula ni bonga a va covidado va nga lani xitudu ni bonga nxaxamento wa kona leswi va nga swi xaxameteka so ki ni pri ku pasa mina ngopfungopfu lomu ka Gaza a dyondzo leyo for example la xidengele yo kumiwa hi mina puriki a radio Mozambique no fosi yona no xega pala todo a xifundzanga kule hinkwaxa ka Gaza xi luzile a ku tivi lelo mi nga na lona so i swi tirhile na nxongweni ya ka boko a kona ngo swaku a ni vutisa swaku hi ndlela va nga na yona ya ku hina xitshungu hi kuma a wu tivi lelo va nga le xaxametela briki la radio nyamukha ni luzile lelo hi nga le kuma njhani wu tivi lelo va nga na lona hina haleri i briki xin'wanyani kambe leswi briki mina ni khulumaka mina ni wa kuzo ni wa protesta wu diminorish ni ve ni kaariwa hi zo mundiyali mara hi tlhanga ni swikarhati propre comunidade no intende uke casamento prematura uke grave da precoce uke a ku tshika n'wana a kula va yi ntenderi u propre linde comunitario hi nga ve hi kambeseriwa na yena hi yena a pfulaku mukhangi propre pastori ta comunidade ele que vai lá fazer cerimônia de tal casamento. Não, é trabalho muito forte. Agora, eu não sei como que a comunidade pode se beneficiar desse conhecimento. E na verdade, dá falta mundo. Eu estou aqui na comunidade de Baramo, eu posso dizer que eu sou de Dengue, vivo aqui, mas há muita coisa de vergonha. Hein? Muita coisa de vergonha e os próprios pastores, líderes comunitários, eles estão ali à frente da mesa a celebrar a apresentação de uma menor, de uma criança menor de idade, essas coisas por aí. Agora, eu não sei de onde nós estamos, na verdade. Agora, eu não sei como a mensagem pode chegar cá. É uma preocupação muito grande mesmo. Apenas a menina me pôs aquilo, a partir do dia de hoje, depois do jantar, aqui, nós vamos ter uma pequena sentada com a minha pequenada, e com o lume de galera, então faz uma estranha nunca, ensino administração, ensino isso. Mas uma coisa, uma menina logo anda pulando na internet, como vai viver? Como vai apanhar a informação? É uma grande preocupação. Bom, o que eu não quero dizer é que eu apenas a falar como povo, né? Obrigado, Macaque. Bom dia.
0: Isso é o Macaque. Isso é o Isidro Mbanzi, que é o Pusinene. Isso é o Pusinene. Bye-bye. Hichona hikumile marito ya Zidro Mbanzi halenu watemba ku waingisi kasi warambu wa vahina halenu vata wa hlamula ibaboni vata la shwakutala ankaru ufikile ukumbe mchunsekile kuwe munga wa hlamula kambe ya la kutuntusha muingisi ya shwakunga shukota kutlengele woi tu saidi 00531 333.
5: Hichona ala kuvonga tatana Zidro Mbanzi loko ashkoti kuweka a xivutisi lexi naswona ku va swi koti ku fona swi komba swa ku hi vanyingi va akompanya ra ku programa leli ri na Zidro ni tiva hi ku yantswa hi le karhi hi dokadokisana ka swin'wana hi makhambi man'wanyana naswona ku ni punto a nga yi veka ya muntu insensial aka ntlhangano leyi nga va na yona weta ku ndlula na kulega ni man'wanyana ni swihobyana swin'wanyana naswona hi veki mhaka leyi ya ku va a mugangeni a vonelelo wa muganga i xitrutura xa bayiro yini ku a phoyisa pra li kuma a mhaka ya ku karhi mayelano ni n'wana wo karhi a nga ya juntana ni papa wo karhi i comunidad o i muganga u fanelaka ku va u reportara pra hina hi tirhaku hi tirhaka ka ndzima leyi naswona kumbe u reportara maphoyisa para ma kota ku va ma landzelela kumbe ma khoma a bava lweyi
0: a
5: encaka vubihi emugangeni wa hina se leswi humelaka makhambi man'wanyana
0: bava xaxini matlhari hansi ku na mun'wani muyingiseti hi ta va hi mu amukela muyingiseti hoyohoyo ri xile hi bula na mani ku sukela kwini alxeni muyingiseti hi ku kumi khwatsi muyingiseti a swi twakali khwatsi ngi ya wu tshamisekanga laha u nga kona reda li khomi khwatsi allo a swi kotekanga ku va hi kumana na muyingiseti a nga le mpfukeni kambe khensa ngopfu swinene bava xaxini u nga ya mahlweni na hi lavisa wacha swa ku a ni kamangise wa hi kama swi na li tshima ku va hakunene hi hlamula hi ku tsemelela ngopfu swinene
5: hi swona ta zama ku katsakanya a hi ku makhambi ya ku tala mugangeni swa humelela timhaka ta ku tani leti n'wana a buzariwa sexualment n'wana a tekiwa xiveze yi vatswele a ya kuma ni papa yo karhi hi ko hleka leswaku ma tshamela papa yi lweyi ma karhi ma tshamisekile le karhi munhu a nga tshamiseka se loko a kumana ni ntombi leyi a ndyangu wu ta kumeka wu vevukeliwe hi mahanyela leswi ka nga leswona puriki n'wana ko laka kula loko fika nkarhi
0: a
5: tilangela hi yexe loyi a lava ku kumana na yena se a mukhuva lowu wa humelela makomundadi ntan'wi a xia ntsatsiwa wu tale ku a malidiri ya hina makomundadi a hi wona ma fanelaka ku va ma vekisana ni violadori lweyi kumbe ni bava lweyi kumbe ni munhu loyi a nga viola na ntombi leyi kumbe munhu loyi a nga khoma ntombi leyi swa ka hi nga nayeko musati inkwanta yi se fikeliwa hi nkama lelo i krimi swi fanelaka ku va swi denisiyariwa hi mukhambi ya ku tala ma va swi vonaka swa ku va va kuma consenso entri vona va kombela na marivalelo komunidadi
0: hi swona ku na muyingiseti mun'wani ka liqunga hoyohoyo ri xile muyingiseti bula na mani ku sukela kwini
6: ni rivalela no kheniphinde mina Zidro
0: aha
6: ni ni pri ku pasa munhu grand
0: aha
6: Temos uma criança na minha, na minha, no meu posto administrativo de Sidengele, de 7 anos, a grande viola riva. Um mundo há 19, 20 anos. Agora, essa pessoa é família de Costas Quentes. Juanito.
0: A Puinguis.
6: Essa pessoa é família de Costas Quentes. A criança tem 7 anos de idade, foi violado ou violada. O caso deu um voto em Benguele, foi a Majacaze e foi a província que passou mesmo nas mãos de mamá, secretário do Estado, a esposa do secretário do Estado. E há 2 semanas atrás foi ao julgamento. Mas o assunto, você consegue ver, mesmo você consegue ver que essa família tem Costas Quentes.
0: Xona, Macaque. Vítima,
6: Macaque.
0: Varhambiwa va hina haleno va tinyikela leswaku va ta ku fonela kumbe va ta lavetela tindlela ta ku va va tiva yentelelo la mhaka leyi kasi ku va yi ta fambisiwa mahlweni
6: muito obrigado ni manifutani ya fambele kambe ra va swi twakambe mas um caso de chefe grande do posto administrativo de Sidengele que comeu 4 crianças
0: hi swona makaki a nkama se wa hi kama
6: Okay, vanyike numero ya mina madala. Obrigado.
0: Baba Shashini ala nayo a number phone ya wena ta kuqungela.
6: Obrigado. Bom trabalho, camarada.
0: Ani mambo.
6: Baba.
0: E tswana mo ingse to go rantseka ankama kunene se wa ikama ita kombela mamana Dorka leno kuva anga vula hinka tsakanyo leswi swi fanelaka ku endliwa leswaku wansati ni tintombi va kumeka va hlengela ka leti ingati mhakata ku lwisana ni matshamela manene vula leswi kusa ku va ku endleka ku cincela ka tinguva nwanani nkarhi hi maka a mitiro ya hina vanhu mamana Dorka swi nga endlisa ku ini leswaku wansati ni tintombi va vekiwa va hlengela ka ku lwisana ni makale ya kuva kuni avuhumbuloki la matshamela manene
4: kanimambu ngopfunene leswi lavaka ku xi endleka leswaku hinkwenu hi patsana a kuva hi wonelela mhaka hi le yin'we hi nga wansati a vulakulaka wa mina leswaku hi ve ni ndzawulo yo ka ni ku tshama ka karhi a kuva hi xuxa timhaka to karhi kambe ku ni a tihubyana leti ti nga fanele ku va ti li kona a xikarhi ka nhlangano lowu ti kala ku ti nga ri kona se leswi lavekaka i ku hi patsana hina hinkwerhu hina hi wonelelaka a ntombi leyi hina hi wonelelaka wansati a kuva hi funa mhaka ya le yin'we a kuva wansati loyi a swi tiva ku va a ti balela lexi a xi navelaka hi nkama lowu a wu navelaka naswona a swi tiva swaku loko a tlhangana ni mhaka yo karhi hi kwihi lomu a fanelaka ku va ya kona a nga chavi nchumu hi ku lexi humelelaka emugangeni ka hina leswaku u chava ku loko ndzi ya wula mhaka yo karhi ni ta gama ndzi ya tshama kwini leswaku kumbe leader commentary a ta ni utiyoka hi ti hlwela ku tshuka kumbe kwini kasi ku laveka ku va leader commentary va patsana swin'we ni xitshungu i nga vanhu lava hanyaka emugangeni ka vona a ku va timhaka ti resolveriwa hi laha swi lavekaka ha kona naswona maphoyisa ma hi amukela hi fanele ku va hi ni ka hi laha loko munhu a humeliwe hi mhaka yo karhi hi nga nghozi yo karhi a yaka kona a ya tenderiwa timhaka hinkwato timhaka ti hela kolani ka xipfalo xo xa xin'we naswona swi va swi sala kolani nga loko a ta mhaka leyi a ta gama a yi twa emugangeni ku va ku ni a xifuva ka leswi humelelaka emugangeni ka hina
0: hi swona hi khensile muyingiseti wa ku rhandzeka a nkama se wa hi kama ngopfu swinene hi laha ku vula leswaku ndzhaku ka ku va hi twile marito lawa a ve ya ku gamesa hi laha ku fika makumu ka nongonoko wa hina namuntlha nongonoko xalamuka laha hi vulavuleke hi tinhloko mhaka leti ti vulavulaka hi sound sexual di rate reproductive ji mudansa xiclimatica xi a ve mabulo ya nkoka ngopfu swinene lawa hi veke na wona haleno na mamana Dorka swin'we na Raimundo Shashini lava va hi pfuneke a ku ehleketa mayelano ni nhloko mhaka leyi na hi rhamba wena muyingiseti wa ku rhandzeka leswaku loko kunene u na xihintana xa ku karhi xi yelanaka ni leswi swi fambelanaka ni ku tekiwa kumbe ku tekana ka vatsongwani na ntanga yi nga se na fika u nga swi kota ku lavetela mitirho ya radio Mozambique kasi ku va hi ta longoloka swin'we ka kumbe hi ta fambisana swin'we ka nongonoko lowu wa namuntlha wu fambisiweke ha Bellarmina Nyantumbu ndleleni ya ku va hakunene hi lwisana ni ku tekiwa kumbe ku tekiwa ka tintombi kumbe ku tekana ka majaha ni tintombi na ntanga yi nga se na fika nongonoko wu fambisiwe hi mintirho ya Radio Mozambique emisoro provinciale ya Gaza interisano na N'weti na vaseketeliwa hi nhlangano Vicente Ferreira.
7: Shalamuka hi nongonoko wa radio hi mpatsano na N'weti u paluxa mahungu ya rihanyo na u seketeliwa hi Fundação Vicente Ferreira. Shalamuka.

0: Ini 14 horas 35 minit sangal selalu changing sedih sepengal tanah nawe lomba kunze budi kama kali wambana hambana kadi tambu dia dan nyase uka mitikari ya wazina. Kampikizano unangalaka ya kukambimu ya ntima.
1: Kuva usawula wo ashterishku 744 kardinal.
2: Udeket hawa ngate ngoma. Loko disa uutihu usawula hawa ngate keru votar. Msana katu, bala nombore ya ujenja wena unabela kukuva usawula. Msana, unabala male, utumela ku in wasawula.
0: Loko ulipaza mili, kongoma ka ukaluwa vanga bala otra delegasao. Uyasawula delegasao, yia ikuyo nanevela kwa usawula kayona, hawa mimbele luwa wena amalika ku adikona. Yingisa mihando ya mpekiza nguwa, yote migivela nguto wa 3D media jitumisa kukachi tichichia.

0: Nizigare mera na mabonda hakumana. Ehe, kukukese uchanse yo de dropane kacha ishai gaza. Ngutona zanu nyamba. Ngutona zanu nyamba ni kona kau kangu haka kunene. Hinawa ishikata mabulo atu loko chintumeta. Senu nyamba ni kuna ni wapumba batu. Mwendo hingawa ishimakata.
1: Mahungu ni timhaka sishushwa habanza. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngumadota ni masungulukati. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza.
0: Ngutona hivyo chikata mabulu atu wali zikulada muno da 27 ka gosht wa dembeta 2026 hivyo de hishibala mapasi hiramba wafumba watu kuhini kuhita dogo de kusana ngutihi kuna atu wali zikulada muno. Disikuda 29 ka gosht wa di dembe kukulungelo wali zikuda wa ningeli wa nlo haku ningela nlo haku na lisi matati nene kuhini kukuhulu kishwa utome wako wa dida usedwe hampini wako wa chukulaba nkuwa wa di manu nguti pango. Hawa chitichini hivyo rambide vitumela hababonga kahumbingutu kuwa waditidi hawa chichini kuhini kuhita bula na avo. Nguza hii wa bangu disangi kwa ushipala provinciali ya nyambani akuta kumbikisa timakata udaho. Ya muke de mfumba yuwa watu hina wa ishibula na ayo mpela tataku shtodio Mauricio di Swede.
2: Di Swede.
0: Wacha ni kuka.
2: Ok dea.
0: Hantia. Matibilelo.
2: Hesibilelo kwa dea hantia.
0: Nakona kambi nani hane Dora Luforti ku ningeli wanloha. Kule kakakuwa di ningeli wanloha ngumbene ku president wako na intangeli wawa ningeli wanloha. Amuwa nyambane kota kuna ni association. Dora Luforti misikare.
3: Misikare.
0: Wocha kuka.
3: Ne ugida hante au.
0: Mwendo wapate kanloha. Kaupwateke.
3: Nata kaupwateke.
0: Kaupwateke. Miranda mabunda kulosa tseyo di dropani ka ichai hatizada kuna ntate Riki Kumbe. Hinga nlosa tseyo hila kuziwama ugelo akuni matibililo akuta ku ahoki sidiku chani hawachitishini kasuku ni kuhizibirisa mabula nguchukuluweta Miranda mabunda. Ehe ilo. Ngutona ilo hatseyo ichai chayo kaukali nata. Nguto na tatai Riki Kumbe kota hingawa chuomba ini mwe wa ningeli wa aloha atsewa di dropani kacha jai kumbe kwa tu province ya Gaza ayuwa kasea kuna ni bakolega bako hawa cha nyambane kuna ni Dora Lofort inakata ngutseno katima kata utangeli wa atima kata udahu ngudi tuye mpela data tikushtodo tata kushtodo wa honlo hanyambane kuweni kuutuma wote wadu ali kukela zandamela kala save
2: Dishide vaingi setivara di Mosambike ani ngane kushtodo Mauricio Kambane nita nguchibedlele cha hombe cha muwe nyambani kwa hospital provinciale ni representara ku banko de sangue inoha sempre wala veka kuna kumana noha uchikona inoha uwa wadara para ku utumato seti utila vako nku chipiritani muni takunkona chipiritani cha hombe cha muwe nyambani otsema distritu ya muwe nyambani marumela valwale vachita hospital provinciale kukakala zavala, nyarimi, jangamu, mashishi, humwini, vodze varumela valvati vachita tsena. And down, wona noha wahu, mashikaunga sufisi yendi para hikota kutuma totse tete lava.
0: Mm-hmm.
2: Koneho hiko hila kukombela tito, avava kuni, va, fanila kukuhivuna to veta dora noha para hikota kuningala valvali. Vana ate nkubala veka vate.
0: Uko waho wana kambe kaunga nguhu sufisiente tingava kachua chikati idisi pake na singani mkona sosa aloha na kambe kuchilawe ka singani nguditsiku
2: atunguditsiku hilava volta ya sete adeji unidadi jidisangi hi malavaku siphakana sa kona ngulitsiko kongo ni bwabwatako hi ni chipimo cha 27 dadi
0: jaku chitsuka ku humelela vadwali vo pinda mpimo ku muko vani 27 wota takala kupela basi
2: ngushiko wota kala kupela no hauleya entao hi gweta hi dependera ku mashaka ya vava nga bashara haleya vata ku vata henenga no para rekota ku uthumisa
0: momaza kujani loko vadi ho vadwali na vachilavani lo ha u chipata ka tsone momaza kujani marike zito akona marike zito mwala ku kungati nchidwala kwa ni dich beja lavani lo ha kuveta no semu hetide momaza kujani kuveni kometa mashaka ango kuveni kometa dwara lo
2: khauzi wuguma tito wugumisa tileto hi si umane para hi vaninga wawona maji into basta into adini za seji até 60 anos poda chihitsuketela achibwakatsheya saho si ya humichini you know popola para hiwona tito wa dara ko vachiningela noha one
0: ane kungati di hondwale se wachibejela mulakatela mashaka akona akweni ko meta mvuna ngunloha mepwateka ngo kuna nesisi wana phela saku udini madwale mashaka matsibelela kule mashaka matala kungati udinaso una uchidivalela kungati mudina ni vadwale se vachibejela mula vetela mashaka kona kanadi shaka into kambe ni wadwala wala vanlo mmasa kuti
2: hospital provincial yini vadadore vakukona vadadore voluntario vo vachita vachita dowarano kha vadowarino hapa rakova veninga mashaka awe veta dowarano hapa rachipiritani chiuthumisano haule para qualquer into awano humelela chibejela adibasharidi achilavano haule ntao hi rekorera ka bona vadadore voluntari para ve kota ku hivuna para hi kota ku nato hivuna balwana vavaku
0: aenda bem kwa wempela ngabuata nguvona vona vadora lo fort ni tatyo ring kumbe hana dora lo fort muwada doro voluntari nga chamusela ngontumuwa mukunawo wa kukhamu holy chilo kambe moningela basi uko chanda hana dora
3: mina ntawala wala hichitswa achi chope anchi chitivi
0: no wa problem
3: antiro ingana wona hilo wa ku hi vitanana kasiku lezwi hinga vatsongwane kwa ka yona nomri liya hinga hika yona kamaliwa kamaliwa wa chikela masinto etala so la hasi dadi dinyambani maji hi maka leya ko avanhu vanga kumi alisima la vona lele va leyi va famba ku yona vanga hula ku vana madeveri ni madireto aka madireto ava makumi maja ka madeveri va maha entao avanhu va tlhelela ndzhaku hikwalaka ku tlhelela ndzhaku ka vanhu loko ndzi wula a hitalanga lezwi lo muka mastenda wa vadadori voluntari aka group leyi na hi zwi tiva leswaku hi nyikela khata de 4 in 4 meses para vavasati de 3 in 3 para vavanuna na verdade zwi kumeka ku hi chikarato cha hombe.

0: kama wa kumunyikela akhatha kasi ku ta valeta luya no tshama ku hi kona pronto pura ku va nyika mubadzi loyi a chikelaka a nga hi na na pura ku nghena sala wo pura ku cukiwa ka malo ya chikelaka ku wona wa nyikwa khata entawuna hi kombela ka lava ka lava va hi zwizwaku mijima ku nga hi nga ha tsiki hi nga ha tlheleli ndzhaku aka ntirho lowu hi nga wu vhumela ku nga hi humaka si ku hanyisa a vanhu lava va kumekaku na va hi ni swikarato swa ku lava akhata
1: u botile hana dorata ku modi ku pinda mwaka dizana iku sen ku nguva mahunguleka mupalama ku ka ku dingana mastenda wona yo va tihiti karataku ku yini ko va sisimama kumbe ko va engetela vadadori vavo va tshumelela sana u ngu si swikarato swa kona
0: a swikarato swi nyingi hikuva a ku sungula loko munhu a byeliwa a chumu wa ku wena loko u muha lexi a ka chachazelo wa wena wu kumaku wa kuma ku a xipitali a wu hakheli makinini wa mimirhi byi na yinani entawu munhu yani a famba na yini tshemba ma swi kumeka ku a ka vatirhi lava vaswa va nghenaku sweswi a va swi pasi khwatsi a ku dadori loko a ku a susa karita wa ku a lecho lecho epara yini epara banko disangi no wa epara banko disangi epara yini epara ku kuma ku a ve ni ku tenderiwa hi ku hakisa o a hi ni maprivilege wa nyana yo kala a nga foli bixa loko a hi hospital a makinini loko ma hi kona a nyikwa hi xa lava ka va nga swi persebere o vo ka va nga swi lavi ku swi persebere va ku a leswi famba nyikela banko disangi famba nyikela banko disangi a hi va banko disangi va fanele ku va hi nyika mimirhi o ku va wona a mubadzi ku swi nanga naswo a ku va mubadzi gayani i pariselo direct da sawudi entawu kwala loka ku loko munhu luyani a nga wona xiphepha lexi a cinga karitown dadori a nga xi persebere a wula ku hi nga rindzela kutsongwana lava devi a tsutsuma ya banko disangi ya ku kasi a swi phephana leswi mi va nyikaku lava hi swi mahisa ku yini para ku va nga poyelekani vona hi caka vona teku a nadla leswi kula ku loko a chikela mutendera ku hakisa loko kalkari ku hi zama xirapido entawu para motivare ku ma ku nyikela khata maxi loko a nga simama a nga wu kumi ku hlayisiwa khwatsi a munhu a tlhelela ndzhaku a ya tshama repositori xa aku ma repositori a swi tsakisi ho swi ma hi kwepa a mina ndzi le ku bya fana hambiloko ndzi famba mi ndzi nga famba hi maxaka ya mina ndzi va ndzi nyika vanhu basi va tlhela va nga ndzi hlayisi khwatsi entawu hi lexi mhaka ku a vanhu va tlhelela ndzhaku
1: kutana ana xamula tate ku xitodo mhaka yo ya ma attendment ka vadadori ku nga ti a ti hiti nga tiposa tona dora lo fort ko mupresidente akene loko u xa kombekisa xiphaphana xa ku va u didadori u xi dwala ngomembe ne madwale wo maneka u xi nga basikana wo va kurumeta wo va xamukisela hi na tsulatsheiwa didropani ka xaxa ku na ni tate eric kumbe tate eric kumbe hi nga yini nga xiperiense ya xihano tsheyo gaza xaxai mutshumisana ku xani anu ni vathangele va timhaka ta wudaho ngo titilanga ku kasi ni ku ningela enloha ka xitshungu tsheyiwa xaxai diswide

0: tu hivuna watu. E uchitu wanatela uya kalati hale uchitu wanatela tu humelela ku. Uchita manababa wanga bashara nkulu wala wala mno. Kunga imani filmu yako. Kunga imani tu filmu munima hekela kuku. Ntunguri tsuri wa zumba chidila. Chiku sise maneka tishakada wana parotavisa mna.
1: Vai fazer sempre bem.
0: Budi. Atito repositori. Nu dadori, dadori unu hawa kutuma chani au kutizivu. Ngu hawa, titi shambatisa ku atu. Hoya ningele. Ngu kutunga kwa tukuti za kele. Kufuna batu. Maju wana unu hawa watu. Tiku uchichiswa ngu wale. Badwa lako. Kungani uo au mana kumnoha asi. Asingani nitu wota tavisa padevaleta u. Kanga ahu. Spirita nchichatu. Talvezi kwenye spirita nchizi. Maji hawa. Kumani. Ene atuwe datori wakoni. Hachi watito. Hizule hechia bashar. Hizule hechia labamno. Taka ala kutima heka. Cha. Niti siwi tito mnoha u watu. Nikuya vuna. Watu. Vavuneka nguvabu mehesa kuchani. Niti siwi. Kambi uobela ngu asidenti. Para kuwee telwa mnoha. Tenki kuchilaweka tishakadakwe di maharipuzi sangu ya mnoha. Cha eto. Timaneka chiti hishamadisa. Chumwanya nikambi chiti hishamadisa kukati wakawa kwa mabatu wa bangu tisangi. Abawu kwa teki mko. Ntu achingwalu wangu malu ate elwala. Vati kote kuvimu danangu mkama. Vimu weka hapu hivu mugele titu ausha walwala mauzumbelo ya kukungungu. Akui hikuni disikuda tudu hina manana kudia 29. Una bangu mita yoyo, ahawa kawa dodori kunavo. Kuni deshe vani hepatiti be. Kuni vinti, shaa vangane posisangu yoyo vaya dohara mnoha. Vaya lalangu maru ati yoyo, shaa numpote we dohara mnoha. Shaa, atito viku dana viku gela, atu hosetu yiku hale. Woma haku patito au, anungani, imani kutizi. Uchiye talvechu, vechunga di viku tavisa, kutilavu tavisa visala vechoso, kutilavu angani nilwalavu. Shaa maka imo nyana niyo na yesho kubalisaka. Ahawa kwaza banku disangi kwa tuhawa shaichai. Vati kutu kuwewe gela daduru wawe tito walu alangu mkama. Izama iti siwa tito ngena alwalangu chani ngui hetratamento yako. Atito wambangu desh walu ala. Vani malu atio inviti walu ala vani malu atio kubasi kugele tito. Tatakumbe. Awa kukushu hapo dresi duhari mnohe kuruke walu ala. Kwa tata nitratamento. Tako dorisa batu wabangu. Anina temba tito. Atiti rotuzirisa kankla yiku ina. Kutonti. To basi mudani vye mgele. Miya panku. Vinti valwani. Deshi valwani. Imana alwala kukatisi.
2: Na katata nkumbi. Hina wala kuzivaka wena. Nika mami dora kia inyambani. Kumakai yako ningela no hangu ya hivu nao kukua hulusha utumi. Kambika nuko tava tova ningela kumno hao kutava dadure. Makai yako ningela no haiwi silichi hunicho karika utumi wani.
0: Atukwa tu ya wisa kuwa wana ucho zumba, akweku michimaira aru heta kukwita uchia ninge. Uchita zumba sha upindisa mkama ule. Utimana inga uulu ala usha kuna mtamu kusa. Utolavede kuyosembimu, urono varu mno hawawe. Cha, ibenefisi ya kuwa ya atu. Hatizi wati tu ya vuna watu. Wavuna watu mno hawuhi ninge lako.
2: Mami Dora.
3: Nanzula leswaku de facto ama benefits hinga na u hina kota va datori manyingi. Primero, nzati va xitadi ya mina ako sine mabadzi manzi telako ni ku janzi nawo. Loko ma havangamela va zwikota ku ndzi byela senu nyambani lezo zwa mahe. Manzi kota ku ndzi byela ku ano a khata wa wana viajile. Unani mabadzi nyana yo kare. Kukala kumanga setu mbunu kwa kwati majima la angeleni. Nita unyima nyana masikona la umahatrata mentu li. Ileisha ivantaji nza choku. Siwala kumpaadu hema balja kare maji. Wako utiliku vama temarisa akama na wahikona. Akama liwe nza kunza maha anazilei para kukati nkasu sakati. Vazu kota kunzi acha umbiri. Nzi sama nzi ustiva li jaku. De treje en treje mezi. Chini nzi chitiva kucha utumi dhami. Nzi nani malaria. Sinani maifesangu kwalikere li nzivangame lakulu muka katamina. Nzini kukwati asikireme na ya yengetele. Vazu kota kundijela kasta kama na wahikona. Nziri duzira vandijela zulu za kundzangagi o nzuhungu la magela. Kasta nzita mako amirwa mina on akata wamina utama uhewone. Lei vantage ya hobe kunditama nditeva lezako. Nzi bon o anzi bon. Senoka hina zama heka. Niku zitiva lezako akakata wamina lo nzinga nkela wa unene. Sikoti luku hangisa vana. Anzile kutiva kuhima nzinga mnika maji. Nditaka heku zitiva lezako. Zahangisi li vana. Lukuku hizi vana ananza soku pelimeni jisinku wa zona. Laka chipaka na chamina osezi. Sivana na lezo. Zikumili utumigisha. Iva kalamukili kama bajula wa mangaina. Lei vantaji ya hongi nguvu mtina na hiyo.
1: Kutona hivyeji ito ama tuwea hane Dora Luforti ni tate Riki Kumbi wako wa chikomikisa tikecho hawa tati ngingutu. Sina shambolo wangu tatu kushoto. Tatu kushoto utuibale tati tikecho tiwa tinga wombo hawa mawa atendimento kaba dodoro wako na uchitula udina mbeme wadwala uli dadoro. Shinga zokomikisa chipasa nchiloko udadoro. Haa utila vede chiko chikani chokwata tukumutu uchindini. Shinga shambolo ampela sikaratu siwa ndano kwa nkama hinawa chitula
4: emana into anfolisa kubisha eyo problema nja intule kanele kukhane khati maheke kombe ka ta maheka hihi ati hiti dziva kwatu ntuto da dor de sangue tem vantagem na situação relacionado com bicha não pode formar bicha quando está doente e os seus familiares filhos do primeiro grau e não há hawa banco de sangue ka chipitwa ne chenyambani avava vamana com dificuldade vakhata nkuta banco de sangue kuhambu ko muta humelela achiya bwaka ka ukhalwa chikhane ani ni dadori de sangue vekhata nkungela to atheya awo hati dzivato u dadori de sangue majikonku kankamo hu ka wona awe walwala utangubinenge ya wena majikoni u anga otela hale kambedu hela kukhata nku mahachani nkukhata nku wona ule angotela go ne kutsibila khati koti kwa wona ve gwita ja ve yela dadori para ve muxplicara to emanyana ka kudotho hati dziva to una ni prioridade mas emanyana to wangadi kuti hiti thuma mas atiti mahaka kunguti to vamwane vakulega khavati koti kuxplicara dadori dificuldade ya vakunayo. Por exemplo, a Chibuaca conga banco de socorro. Banco de socorro, quando vai vaco mais grave cupinda da doro. Então, a Chiba vai mais sacutona para vati mu explicar. Kamba mu explicar tito eti ziva toti. Tite maheka conda ni mule. Nguiti hita kona. Masamulelo a kona. Kava tumisi matri aleyo eti persevera to. Ni wa respetaro va mamane matswe va mathumisako matswe ya leya o mama ha konkudadori nomboka dizistira
1: va wa tata kushona akujamu kuvaka kumkuomba ta kumatidzira ta kuvava vatendera kumari vadadori kuti tumaha kukasukoni kutinga pindiswa tumaka ngaona zva idi kupinda mwaka dizana da vadadori vo hunguka vana vakala vakoni kuva di zero basi kuno sala dora basi.
4: Umwa ninkama atiti mahekako. Eki, asosiasyon ya vadadori, iha hanzi ka sibejele, ka inga sibejele. Vadi ni mareuni yao vadadori, vani mareuni yao uvona, kavani mareuni yao ni nato. Ve guida ve hitsuketi sela ma difikuldadi ya vanga mamana. Umwa ninkama, takarata tito ve mahanku kombekisa to, awanga mahato imanyani woka. Maje atu, inkamu vahigela halondi sela kumahama palestra para hisensibilizara vakulega to vadadori vanoha chibejela ivatumisana ni natu vani importansi angutu inku vasinga huvona kakuna mpupi unoyabu waka uchitulela uchihumano hausihumi nkantu nada nguvona vaku importanti nguvona vafanela kuku vehi ninga noha para hikota kutuma vativa vanga bashara valava kuno. Agora ponto yemwanyani ni fititi to vona tseya chaichai atumwa kati tikudato dai nyambani kakuna dadori u atakwa chita bashara egwita elavanoha ehuma saningo ni dikuno he wahima medora kon hana gomba to alvejitia hinga ni bobota ko hinga nomba hinga ditsura agora yemwani ponto ngo yiyo vadadori vapumbeka nkuva mwani vamaneka vachilwala kava gelwi to valwala ngochana timhaka ta malwati nomphodi tigelwa kwalikeri into awui kweni alwalako ngene adanwako eyagelwa to awe nomphodi uchidowara inku unani problema a majbe majse tigwita tifanelene dadori kukamwa khukha kongohale avavanga chidowara ninene vambotisa to awe kasi kudowara ngochana wawona egwita ene atianoti mana elagela inkwa tianga gelwa tsesipet sibejela kati faneke ndi kuva chi dividira nevo
1: jangu ya ma duale afre point mwana ka kumanya banta ku mema hata ku ndi kuva dadoro ye mungu aba mwa ku kola ku tala ya ma duale apo
4: kutala kutala malo alia epatiti epatiti ngo malpati ya leya vako khona amunyambana vafana chisafara wana yo into elwala ngo malwali ya epatiti egweta edzumba ni nombo ni nemaso o amarela nawe bembe febre amarela ta hambana ni febre amarela maji amuka manza muko mahanyana amarelo ni muka nombo kaka umahanyana nombo amarelu. Entamu wa mwane wacha aninyongwa. Wawona. Maji intu adigedu to eku kukela kamunu. Kuna mbado wara no. Kwa uni problema ya ipati. Wawona. Kahinga tuva si bejela hefane la kuku ya womba. Ka sosia sangu ya wadaduri. To eku. Mainyani nompo de doara ngu makato inku. Atiti maheka kutse si bejela. Segredu ya chibejela. Yela nani? Ntumu wa chibejela. Niwu alwala ngene hingela kuto nompodo uchidowara ngomhaka problema yo niyo ntawa partir da kele di ali ene waleka kudowara no
1: mara tambe mawata ndi mendo nfika dilat
4: eto khati faltare ta sitwa sound di mawa attendimento inko mawa attendimento anitini tivonisa kutona mawa attendimento nichita niditi tokare wawona basha nisiti konsigiri tini tala kutona. Ani kanitzake ngutini katendiri satona. Wawona. Ka problema hii pasara kukaditiku. Yumani mime mirende. Kainga hafu sibeje. Wawona. Entang dadori uwa. Akuna ni direti yo asifoli bisha. Ani direti yo asishavi mirende. Uchonga za uchi ntendero. Asafola bisha. Uguita. Usimani rende para uchi ninga nkutalveje kaunga hao sebejele. Nku aya ikuma diretu yako yo asifoli bisha. Egwita asishavi rende. Egwita asiumani rende. Umani nkama nku kaunga hao. Wawona. Katina mbanza kisa daduru. Wawona. Kutini tukotisa kutona. Kanikani. Kavani kakuna vava lamba kukuva ninga mirende nkulu kubachivona chipasa na chilenku. Vona vawomba tia vati pisa kutona vona. Wawona. Ani komu funcionari wa sibejele. Kanina kwe maha wanchikani. Vo hemba tiva bobotaku. Ngutia vapasara kuvona ikuva daduri. Vawomba tia ikuvona vapasara kutona. Wawona.
1: Kutona inatumela tula tewa drogana kachua chai. Tapari kumbe utipu ditanga shamula tate seno hake ne ngulisu urukule wako ini kwa tumekili wa udao vesha musela wa dualita kwa au kuna mpenga duchi kake uchi ningelalo haka mungu yao ni chile wa shigeni ateo Gaza kwa amwamba distritu kawo neka mhaka iwa umo ndo yome naka ateo wa shashai basa
2: kaja bili hikumbala kwa guleta ngana di tuyo utumela uweka chihotiso
1: Nishu watisa tatei kumbeta kwa atsewa Gaza mungu sipu disu watisa kumbwa kwa tishamulu tanga wa shitingera hawa tatei kushita odu. Mutu wanisa kuchani sewa chaichaya ngutungutumua sika nikisoni.
0: Ngutoti ningaomba tata bini. Kwa hambane, nyambani provinsa imwani, vatumiwa kwa namba mwani. Gaze provinsa imwani, vatumiwa kwa namba mwani. Niko vatumi, nga vose. Kuchwa manana ni vatumevo. Vyo kumehela chofu, nga kwa vatumi vose. Kufanya ndi sanzaba kukwane kuchosi na imo yoto setisini ni kwa hingati churi. Wa imana yohanyi. Chani uwa vatumi nga vose vakuni matumele yoyo. Basi kutikuti kutuma kwa teni vatu. Ya ikakuye kuma province atiba kukaba kato anabona ichoko ani kama management ngati ka consult fiscali nyichiti hanya timakato karata ngutu ene nyi karata sangutu nchiya nya dzumba banko tsangi ni wana ti vathumisa kuti wana ti sinza kese nyichiti kwata kuva angola to mingama hiseni ti anga hetovelela vadodoro mingama hiseni ti anju aku ikoko mamanda to phela maguma ati kukuja hosa lehedi chani ndiba kusetleri zumba mkuli chuba wanetela. Badila wanana, badila baba kubadadori. Mwanyani badadori mechimu bachi zama kurekala mara bachi, ati mwani siwa kutuwa na kunku, no, gadi suri. Ati kunku ni mana ueni balela meseja haka telefona ya kwa ni mkwa kunchi wawataji, hala ambe mabulasha kenini matia umaomba kukuni nguwa baba kubadadori mechimu. Wao akuba baba kubadadori ababo yani ngela nko yavona dishaka dinga ningela boma reposition ne matika ba mamani kuko kuna chilo mathumele mamwani cha nguti tsore yakombela titubeza makuchicho ukhalule nga wona uve udishila shara ukhalule ngo wona uhanyisa kubathu nguji khati cho khata
1: ngutana tata kumbe kachwa chikhati na vatu vatu kwa tatu ngo kono kono kwa henga yathu ngo kono kwa vengise tivathu ikubona mpela vava kwa chiti kwati vava chitumiswa tuna mwa sibejela atsino nyambane ho to seis 93 86 399 ho to seis 93 86 399 hawa chichene hina netate ku studio atuma ku studio promisale nyambane banku disange ne mame Dora Loforte ku presidente wa asociação ya vadadori disange atsewa shashai gaza hina ntate Eric Kumbe awotela vakuweni ko ubula nathu wasikota kweni kufona ahandi sewa shashai ngaba deli kunga
2: akhena chachai tumisa nambori 87005133
1: nyambane kuna ningisete nyambane ala kubwata nathu alo diswide
5: diswide ntoma
1: ibwata nmanu wahombe
5: ah ngani zisindu saduku
1: Tatafa duko, upwala hayongu chishu otizo kunachi?
5: Nipwala kona mwenye mbane. Nola kutabonga, akumonga manana, nima midora, nita tukushoti. Ote, yotendi mwanga babata ni imane. Nikupata nukuenga tela. Tako, atanga wombama midora, diture mechu. Nchi hoka chipitali, for example, ane ni peta nguma 122 wa maduwa soni. Maji uchi hoka chipitali, iso fermento mao. Vasa uchieba ninga, chipatelo wana chilejata, chikardawana, emawe. Uo pasara mali, uo wono kumu mkoso kwa literi. Janguti ninga chila kutenge chila kuomba, nchikeni Yona numeranga yomba mami dora yokene master tutala kumar dzibi para tutenda garasa ya enemy mimane ka kunumere ate podia kuti bana ka machizo majimeme yo na thalisa chuhuku what is got to dirigira provinsa aka vat dori
1: mongele tata ngukuo chikhesa mithumo ya president wanu Chashai kakusu nga wadilene ngisiri kasi wunu kuhinakala mazwi.
2: Akeno hisa wanayo ngisiri tatabili.
1: Guto na ngisiri yu wachu mbato kene isinga mitumu ya Dora Loforte presidente hambimu kama 15 wada tumela wewa diwono. Intumu ni nguji sekre duku na yu hana Dora kasi kwenye kwa ningele malo hawezi mama diyo.
3: Ne ahise gre duku bula ni wanu muzwana. Ni kwa kwa hinga desistireni purikilo kuhu desistira. Amanze kuhinhina etala va khota chipitali huvumala. Sikulezwe amunhu anga zvitiva kuata wakwi loko wa bhera. Au lo na de dadori wa hina wa voluntary sokoro kuta chikala mashako na maji. Dadori voluntary. Então ajudare dzivulile makhandzo la makhata kwanza kusabu. Jesu Kristo a daiwili a home sakata kasi kuhanyisa vanhu akuhulusha vanhu la lomukati kule então wona nga vumela ku dzilava kuhanyisa mungana unga tlhelele ndzako akuva loko khela ndzako Jesu Kristu la anga fachamba ndo ndaka siku kuvhona yena wata kutsika
1: ngutona ana dora report kuna nengsete ambukana la kubata nato alo diswire nengsete wato Aturumuki nengsete wato yu wanga shibu wata nato hana
2: dora report keno gaza bilio nengsete kumfukani halo semitikari Hebonga hebulani mani ukela hainga kone
6: Mewi shumakuwa kwenye
2: Nena tati makuwa kwa nguwa mawa nilu na vena ukoisia.
6: Azizo lezu wa ula ula kwa watiru wa. So, ae, mwona hasa siki saa mtu ya na kwa ema. Mazi, ae kumi uspati. Mazi, ama bulu mataki saa wana yiku. E, lezi, si ula ula aku.
2: He bongile tati mitsikari nene.
1: Gutona tike jompera twati simama hawa makainga vai chiwomba ngo dadorwa Gaza Eric Kumbe. Toke ni wa repositoro nuwa wana basola. Hengata kuwa dodoro permanente basi. Wa repositoro nuwa wana basola. Nguko wachani ngele anloha. Nema ato sela. Nesi bulashan sile munga jisi ngele kale kakona. Kamunga limu chimahe tomasi kwa angusha. Achi ngele achibu wata dora.
3: Anzila wako leza ku. Leza nga kaa wala dadoro wa Gaza. Televeji Gaza za maheka. Ahenzo sekele. Nzula lezo nzirite wako. Tukawama nyingi lava vange wa repositoro. Awaye wa repor mahala. Vati mako wa repositori kasi wa kubarari mali kama shaka ya kona. Agora kwa liya necessidade au ya kwa hospitali. Ya ya kila yipeka lezo jitongo wa nishwale kutawata nyika dadoro lewa voluntario. Waha nyika dadoro voluntario lewa anga ya kubarara mali lihangi. Nta umina nza jisekela kuluku kui dadoro repositori. Lukanga hii shaka diretu. Na verdade anga nyiku purkewa nyingi. Zuhula hii example konkrete lu minyambani. Lava ya kwa vati mako wa repositori. Wa shavisa kata. Enta unu, hina hito shuku, akata ushavisi uye, na shavisi likata uka teki mali ya yena, ayashava sumu, ashava mabulasha, ashava nyama, lava kukuga, aga pura kuri, pura kata luanga nyikela, luanga shavisi. Puriki asujara wa dadori ni wa banku disangi. Puriki wa banku disangi, wakumeka na uko sahibu wana mangala hapambe, nikatiruluwa kushavisa kata. Kasi, hila wabaya kubaya repori, puriki amunuwa ya lahapotina ya lava maringiru. Ayala Amerika du Central, ayala wa munu luya mtu wako atiru wako. Oya shavisa kato.
1: Banyongishi.
3: Kuluko banyongishi wa loo. Entao, banyongishi wa loo. Entao, luku kuhilezo. Nuwa motifu para kukulu para hospitali. Para hospitali. Akombela para kutafuna munu. Wena, o shavisa uku umuvuna. Umuvuna o umuvunana. Entao, luku umuvunana. Mwina umuvunana aku, kirani zangwe. Tikani chipitali chitendera lava wa yako hiu si wana wa wana wa watika lezu chwa mabaji ya wana vanga nao. Tula lezu hii kwa example konkretu. Hina lahiwa hini wa dadori voluntari. Maja kama loo wanga wala kukelanza kwa timahava dadori repositori. Hizi tiwa lezu kahewa hawa repori kuwa repori mahala para salvar vidi. Vo repori purkubo shavisi. Hina maharila sangu banku disangi chukane lava loko atalu o shavisa kata.
1: Wangawa jita kama limo?
3: Doji mi. Entao, nesse sentido, wakona ja henga vasusa laka grupu, ja hawa hapertenseri wa dadori. Neku wa repositori, wati, muna lako famba 3 vezes antes de 3 meses. Será que é normal? Wana ustu wako kwa akata, wana kula ku de 3 em 3 meses para produzir o sangue suficiente. Uwe wati maha kunza shavisa kata. Ama nziku wakile. Yuka hata munu kana wana ushavisa kunharo. Aka 3 meses. Wana wakuna. Sikeri zariki. Hii weti ni weti wana usu sakata. Intangu. Hospitali a nivel nasional wa geral. Hazu wana shakukuna nima difficultade ya kutala nguvu. Wahala waku wana wakile. Wenge tala ma difficultade la hachi begela kuwa wana jau huli lima lise. Nampodi.
1: Kala kuja kambidu.
3: Nampodi.
1: Tata kushoto. Nkama wahisi ya. Vahava nyongisha walo.
4: Hati ipatolvako vanyongisa vano mazhinji lakukata kuhlamula problema yi nga vekwa nguvu engeseti imweyo akukhane xayixayi vadadori voluntari nguvona va kuni direto ya mabulaxa ni mati o mabulaxa ni sumu athu hawa nyambani hi nga tona hi mahisa ku tona inku principe yo hi ku nayo nkukhato inoha inoha umwewo inoha wuhi no ningwa ngu dadori voluntario inoha wuhi no ningwa ngu dadori repositori yotshe minoha yiya yiya yi tya salivara wutomi wa vathu entao athu hi yi considerara komu inoha wuwa hi wu lavaku prahici wutomisa kha hinzi ku nga hoka haka fazi yiyo a wuyi ku dadori voluntari wa ningwa mabulaxa ni sumu a wuyi ku dadori repositori kha ningwa icilo athu hawa nyambani kha hi mahisi tona votshe vaningwa inku athu a wuhi mona kwadini diphepha a cita bela ntini mulekwathu hi ku ba ngu disangi a cikhani ni tela ku ta ningela noha ni la ku vhuna for example luwiji athu hi wona into lixaka da luwiji
7: atakwacitaxaa
4: tiva nga bulisa tona ni maxaka ya luwiji kha hi ti dzivi inku a tiya va bula vadi ntini va bula vadi a hanzi ka sibejela va bula vadi muvanga mana na kona inkamwe a taku hawa i ta gwaka ehi ni nga diphepha i mani a lava ku ninga noha for example tata luwiji a ci a nguwuwa awe nga we mani nga ni fulani nga ni manyani wo karhi lixaka daku tati luwiji ni sobirinyu wakwe tati luwiji
7: atiaaaakha
4: hi ti dzivi ho teka diphepha leleya hi teka momu hi mbeta kumka michini hi xopaxopa hi vona to wa dara para eningela noha o nani a ci dara ku ningela noha ho teka noha hi wu preparara wa ya ningwa tate luwiji a tiva nga bula vona ku za ve danana va cita hawa sibejela tin'wani kha hi ti dzivi athu ku va bula va di hanzi ka sibejela
7: aha loko xipela provinsiyana hi pfune vamakuhu kumbe vatitshuri va kona va va nyongisa vanhu loko va khalaku tsheyiwako xa swo swibula xana ko swo ti-credito va xi rindzela vadwali basi va ra ku xavisa loha
4: hatipfa hatipfa rumori ya kona yo ta maheketo athu ti hi kombela ku tona ka vahanyi va nyambani ka van'wani a wuwa a no tshuka a cikheni a kobela ridwe mali yo xavisa noha nguntu wo thuma sibejela hi kombela ku ve hi komba to i manyani wo karhi para hi kota ku cani hi londzisa mhaka yiya hi wona to a ma hedi tonti ngu cani a ma hela cani ku na ni maprocedimento administrativo ma no mahwa inku i noha hospitali provinciali kha wu xaviswe kha wu xaviswe nloha tendi ve ti dziva vato to nloha ati hospitali kha hi xavisi
7: nguta hina kutisa tate kumbe tsheyiwa xayixayi ngumatsi wo gutisa mpela hila ku dziva taku a tsheyi xayixayi na ku wa xavisi vanuloha va nyongixa vanhu loha tata kumbe hi nga yi xamula mhaka yo
0: ongu litshuri eto xa khatikelelo khala hambi u coya mapoto hambi u coya bere to xa tiho eto noha va xavisa ngu litshuri so ngu litshuri a kukelekale tito xavisa mna nga ta kunku a fiki ma 5-7 yanu xi va ximaheto mkama wa kona a si mahe titu va sinikwe so ve zama ku n'wilisa va ci huma hale ku ningela noha hikuva va nyongexta va vo cancana vo teka mali ya vathu ti si maheki nkuntu hale ku thavisa noha le meyo kinyantumili titu ileya thavisaku ileya noha a ku kati ni tululwani wo tuwetu cenge a ci zama ku mana to karhi ri ka ci ku wela ngu litshuri a ti ti nga dihu ka ka xitatutu xi nga dihu nkama wa kona i ni responsibility ya xipirita a titi u kunku xipiritani xi nge ningeli so ve n'wilisa va ci huma ku ningela ka nohaku vona vo zama ku maha mabixikato hi nga responsibility ya xipiritani ngundaka responsibility ya wu xipiritani xipiritani ngu xona xi ku fanela ku ku xi ku ninga mati xi ku ninga xi ku ninga xose si siku mundani muxi huma ku ningela mnoha a ti a nga ti womba tekiniku a womba litshuri a titi a wu hokisa ku cani hawu wo cani kati le ku dziwa nku munoha ngugwetu u thumela hutshetu
7: kutona tata kumbe matsi wo gutisa hana dora ka swikoni kuna gutisa nguva thangele matsi wo gutisa
3: a kunene a ndzi kombela ku ka lava hi ziwaku lomu provinsa dinyambani u huma n'wani maprovhinsa a hi kombela ku loko yo swi kota hi ve hi kiriya ra khwatsa masosesanwu ya hina ya madadori a chumu ni chumu lowu munhu kona kuchipitali cha kufana na kushaviswa ka khati loko anga lavi kuti kombekisa yena ka va rangeli va le chipitali a fambe ka swa sound a ula kumina ndzi kumene chikhalo cha ku ihi na manyana então hina hita zwitiva ku hifambisa ku yina process leyi kasi hi chikela magumu ka yona lomu hina nyambane ndzi vula zwile zwindzi zwitiva ku zwa lisima hi ku zwi hikumekele ni van'wani lava va nga helomu ka ku tirha chipitali ma xi kotile ku hi teka process leyi hi fambisiwa ndzeni ka nayo a ku van'wani leswi va nyimisile ku tirha hi mhaka ya ku yini ya ku xavisa khata entawu ku a hi chumu loyi ndzi va kombela ku vo tlhela va hiziwaku va nga tlhelili ndzhaku loko va swi kuma bya ku fana ni leswi va kota ku byela vanhu va susesangu va fambisa hi lisima
7: mutana mabulo nga hombe kambe nga lisima matsuku kutisa tata ku studio
4: ni bongide ni la kuamba tito hospitali provinciale kuna ni vanana vanga bashara valava kumnoha kuna ni vavasikati vakuni mimba valava kumnoha vahu vamwani valwati ni vona vanga bashara valava kunoha entao hi la ku kombela ka chitsungu nkutala ka chona para ve hi tshuketela para chi kota ku dora noha para kuva hi kota kuva hi taratara malwati ya vavanga bashara ni vava no bela nguti mahungu ya waya noha ni bongi
7: Mutona mabolo kasi ta mahana road dora ngudi tuda bindi nova ngudi tuda mahaka dia bindi nova
3: hina programa atinya mukha porque zwilo zwakona kote zwitiva ku kwa hospital in general kuna milonga metulia inene hita kulungela hina kota va dadori va sosesau ama anosa manera
7: anosa manera atsho shasha hita tsibisa ku chanzi kuda bindi nova tata kumbe
0: Ya dabe kiswa tutu hinama na nyana susuli, hinama na nyana palestra. Kuna kulongea wababa kwenye maduwa sangu yupinda masengu ya maso. Ya.
7: Ipongide mapolo wati sikulora mwono matibirisulwe nguwa bilu nyankundela. Lera sucha wati sewa mishinini tseno inyambane. Sewa gaza kuna ni hane Miranda Mabunda yu angabadi na ni mfumba watu. Ne Eriki Kumbe. Kasi seno nyambane wapumba watu kuide Dora Loforte presente. Wewe ningeli van loha ni tate kustodio Maurice wa Banco de Sangue ya hospital provinciale ya Nyambane. Hibongile ngudi viki tiba kutichita hina uya kambe zumba ni nina tudi swide.
8: Mahungu ni timhaka sishushwa habanza. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngumadota ni masungulukati. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza.
2: Let's go and come some
7: Mozambique and the door and I'm going to go.
9: Rádio Moçambique, Gaza.
2: Embe makuhetana ndimo mahungu malumba kumetsikari ya nyasa.

0: DJ Fide da wana ka AZ ojana ngala mbi chimera radio Mozambique mbi makwa hiwi yele tele mulongo loko misaka nova pane mtombonoko.
1: Mwikisiti mwudineka kukukela kaya mbimu engisa mnongo noko.
2: Misa kanava piani mtumbu noko.
1: Dibindu da radio Musambiki emisor provinciali ya Gaza.
3: Kudireka wa radio Musambiki kulwasani kukwezela ka ungan mnongo noko kumisa kanava piani mtumbu noko. Dibindu da radio Musambiki emisor provinciali ya Gaza. Nyasi manika kona hichukpangalato kamangon kadro pada chechoy by Rons. Nzani kwa mtagondo sekundaria shuwa nkishika sana. Ungavana uchibata watu, ungavana uchibindulo change. Ungavana uchibindulo stoko za LTD matu. Ngwantu wanu tuta kuna uchitundisa kuamkela kwa radio Mozambique. Maila nkuba hikuhita bula ka uwa mnukuloko. Mnukuloko wa utako kuba utako pangalat nyas. Inava hibula ni mwani mwembele. Uwa ata kukuba ata palusha uchange. Imro saa kukaya mbimu halosa.
4: Kuinu kufuka matara.
3: Kwati. Ungalo sela mungset, uvula vitu.
4: Mina kafito kafsoni, shibeu lana. Evi tuwa nituwa kwe gona, hita lova.
3: Uuma kwenye?
4: Uuma inyambani.
3: Kwe, kashangamu kwenye?
4: Inyambani murombeni. Inyambani murombeni, kapakuli shiswa shaka ina.
3: Loku kwenye kongoma kuya masinga, cha?
4: Ya, loku ila masinga, street kashidoropa li shinga kwa murombeni. Se lo kuchike la mromen velo ku lava kafito lava shibeu lana utanti
3: le zwa one noma ngopfu tsinana swinene sine
4: hamelo mugaza lo mvandi va kutala ka wona
3: ka be kafito sikola ka kwini
4: ai ako kafito i vito lele ninga choliwa emabizweni wa mina mara va sukela ku yinwa kuma va switsicha vona la
3: kama pass
4: la kama pass
3: kama pass swi vuya kwini
4: show ya go Bilton. Yeah, Bilton Smush Alberto Nason. In le show ya go show kama pa semina ni tsakela vitu liyani ku ni ku litsala ka yona live vukile
3: la kafito
4: ya kafito kafito kafsoni
3: na yo me kuempa wena iva itsaka
4: eh itsaka ha yona
3: ntulweni va tiva lo liyani
4: va tiva liyani mabizweni wa mina nga ntshola yona a feel na tiva le Lilia.
3: Na era kafito.
4: Na era kafito.
3: Leswa kuva lo kulumuka ku imbelela lo. Kafito kafito.
4: Yeah. Ni show ku yini ku. Umbelo ku no jikala tse va ulawula ku kafito ata ku fana na Diakinzi ta veni hlakano kwa le ka hena ka phakuli le ka magudeza. Si leswa vathu va ku kafito wa ya le ka magudeza. Va ta famba vanhu tali va vone ku yini ku vanhu va ndzirhandza.
3: Leswa.
4: Ka ku sungula ku imbelela. Ta ula ku nsa ku imbelela era sunyi leni nga hina yona kambile ya mina no uvumala yina a swilo swa kona
3: a ku pfuneteliwa se u ta sungula ku nghena studio ya 2017
4: ni tikuma njhani ta sangala ku nghena studio 2017
3: ku va u ta tapa unanga u sungule ku le murombeni ku lomu ka cincayo kumbe ku eka kona
4: sangulile a murombeni a unanga ka mina
3: mailano ni ku va ke u landza ntsimana le yelanaku ni unanga u titwi njhani ku va u nghenile nuko hlangana ni vanwanyana da balansa kunzi manale
4: iya ndito na zwinzi nanzikela aku yimbelela andeni loko ninglena ku heka vangana bawula vako famba ku aphambeni si loko sweswiya ningitsike ku yini ku aku yimbelela
3: swi ku nyika ntambu
4: swi ninyika ntambu ya
3: na kona leswi vitla wena ingarela magandzelo
4: ya
3: amkwembe tsaka
4: ya tsaka mikwembe xona endeni axa ku tala vela ni vangana aku to vela nda homa axa xaya sukiya ku heka vangana aku zwa nda homa axa xaya nyamuka
3: leswa ku vanya mtla utilo mu ku vauta ngana ni vangana
4: nda divana ni vangana aku fana na lucky one i munhu wa ku vela wanga tivani kusukela ka khali ni khali huti vana hi yene hi ti phone
3: na swendle sekweni
4: aku sweti vana ti phone ni yimbelelile ni shona ku la ngiya baranda akisa ni phakama nyima ni yenga yini ni yenga ama video ya ku yini ya ngoma yinwani na yinwani ya munhu loko ni yingile ma video ya ngoma yinwani ya munhu avanhu hi ku tala ka vona va mahayini va rhandza yini a tirhi wa mina
3: xikwembu Kunangale lulula ye.
4: Ah, awunanga Shikwembu na kholwa kwenu ku ashihloliwe hi chumu. Chivuka nyamuka ni cheni savanhu kufana ni ngoma le ku Chikwembu.
3: Leswa ku undunduzela vumbono leri nga kona.
4: Eh.
3: Hutira kwa radzi mtsapiki na mana o change wa ku chizimu chizimu change ta ku ni Mr. Kafit wa ahiendela kukala kuniwa Murombeni, provincia ya Nyebani Nyansi, mreka kukumwa, dropani kachai chai, provincia gas Kwa umunu kuna kukumisa kani ya wapia ni Ntumbu nukuu

0: banga kwalanya nalalo loko hundza a cruisement loko ni chikele vanhu vono chikela va ntalela kuma ni swona ku hempela pela lomtikweni na tiviwa and then a ku cheka ntalela ka vona lana ani dloka ngaletiyani ni tiraka ha tona loko se ni nga ni dlokele tintivako ntivako va ni tivaka ha tona
1: u ni tipahla ta ku va u ta nghena u chachula ha
0: tona ni tipahla liteta ku yini ku leti ni endlaku hi tona mavhidiyo a kuziwa ni ve ni vanghana wa swona ku fana na vamani kona jokotiya wa kwalani ka gaza ka nyampungwana
1: joko
0: eyi va tala ya joko mina se mina ni muchule vito mina ni ku yini hi madala joko hi yini wa hombe ka mina mara mina ni ku yini va ku hi DJ joko mina ni chikela ni ku yini ni ku madala joko mina na yena hi kuliseni ku ni ngoma yin'wana leya ku leswaku gwira kamereni va ta yizwa
1: mu endle xikan'we ngoma leyi
0: hi yenge xikan'we a ku endla xikan'we ka hombe loko yena ngoma liyani a yimbelelile mina ni yi teka ni yi dumisa kwihi avanhwini yena na a nga swi alakanyanga ku a nga tshikili a dumile matumelo hi yona ngoma leyi na yi ya khale mara mina ni kota ku yini ku ni chikela ni yenga vhidiyo vhidiyo liya ni nga khaka mi gitivekisiwa yini mina ni tiviwa lomu tikweni hi lona
1: kamereni magwera ya loyiwa
0: wa xivona a xifuva loko xi tele phela wona a timhaka loko u ti wona lahayani ta ku dlala hambilweni si vavasati va ni timhaka leti ta ku yini ku loko nghena kamereni va kwira
1: nkarhi lowuya wa wusiku
0: nkarhi lowu wa wusiku
1: loya
0: xaku xa le majava si va kwira si DJ Joko a yimbelelile a leswaku gwira kamereni leswi va nga yenge va ku tekela nuna yi ta chikela le ka mina yi tshamele vhela malembe ya ku hlaya ngoma liya yi nga tiviwa mara hi xikwembu laha xi yisaka ha kona ya kumeka mina no nga tivani na yena na yena a nga ni tivi a vona vhidiyo a vona divo loko a li buka kwini lomu ka ma-TikTok ma Facebook hayi a yi vona ku vhela ya tekiwa loko a xivuka ka xitatasi xa yena xa WhatsApp hi yona waya yi nga kona a kuma ni lavetela hey WhatsApp a ku e-e lana ku lava ku hi pfula xan'we jo endeni mina ngoma liyani hambiloko ni ya kwihi loko ni ya ka xipetakulo i ngoma va mhaku yini va ni tivaka ha yona and loko ni chikela va ni vitana hi yona va ku kamerini
1: i ngesi wewe u nga endlela
0: xa na yena u a ni byela leswaku e-e a ngoma liyani ya hina hi yona yi nga ma yi nga dumisa yena yi tlhe yi dumisa na mina a va pfumeli xitshungulo ku ni hi xitadiyamu ni huma ni nga yi banga ngoma liya a swi pfumeleki hi yini hi yona ni nga duma hi yona a ngoma liya
1: kambe loko mi teka yena joko mi famba kule hi nga va murhombeni kuva u ya fika ku phela a n'wi nga ngoma hi loyi
0: a vanhu hi ku tala va nga ta yi pfumela va ngo pfumela hi yini ku se ni biliyini a ngoma na yena proke leswi yi nga gume rejistariwa xona va gume va rejistara va lava va ku chela ka inthanete ku yiva ka vona va tlhela ku kafito kapsona hi ku teka ka ku wona ka yini ka vhidiyo liliyani loko va cuvuka va wona ku kafito kapsona loko va balini ya ngoma liya yi kumeka yi dumile hi vito gamani ka mina
1: yi vitana wena
0: yi vitana mina waxona xikele xa ngoma liya
1: u tile kwarra tshimisambiki na munhu wa u chenjo uku kamereni u lumako DJ Joko kapsi wa takula ya chitumisana ni kapsoni wa hi takuna hi chibulisana kwa yakoni na yunyasa wa kafitu

0: kamereni
1: DJ Joko iko mtumtsani kulonde wa kafitu wata kuna chi and the thing else mailan kuba hita bula ka title na kuntindi batu wata kuna chi tulundisa ambe ngutsimbele wa uchenjo wa na wa kempela wa hininga umbuni wa tiwa wata kuna wa chumesa ndona kuni wa umurombeni kuni wa provincia ya inyambani ambe ngumakalu kwa mbana mbana ka ona ambe kutumtsana kenva embelele unga ko bagaza wata kuna chi tumtsana na uka ndima wa yale na kuni uchenjo Kapson kombe kafitu loko ivuyela naka vunanga una ma video unga maenda eka ma musika wena una ma musika la manga kunga nawo
2: ya ma musika ninga nawo na ndawala ku 79
1: manyinge
2: manyinge ma musika ninga ma na wona
1: kambe mailano ni ma video
2: ya ma video nina wona mara amatalanga ya ashumisha hombe niwani leshaku yini ku kwa tonto wa kumina isengi tsena vanhu vani tiva fela hi jona va endla video munhu wani vitana ani endlela yini wani tiva ku ha hi leswa ku yini a video la yena li ta huma li balulekile ngopfu timhaka ta kumina
1: leswaku u cina ngopfu
2: ya
1: kambe a ma musika ya wena wa yimbelela kambe handle ka leswi ku na ntirho wun'wana u landzaka wa ta vujini ka leswi swimbirhi leswi nga rhanga hi
2: xa ku sangula ku yimbelela hi ku ni sweswi na ha fambisa ku yimbelela leswiya no famba ni hlangana na swona hi yini ku ka ku lava mali i mali
1: a ku yimbelela ka wena ku sungula hikwalaho ka nloro swi endlisi kwini
2: ya a ku yimbelela ndhawu la ku inoro hikusa loko ni tshamile vhela hambiloko ni vuya exikolweni niwa xi kota ku yimbelela ngoma ya ku a ni siyitwa na yimbelelwa hi munhu na ni teka foni na ka
1: hina a wu ri makhandani ngopfu
2: na ni teka ma-app ya le ka foni na ni yimbelela hi wona laha zona laha va ni tiva ku kwalaya laha kwalayanyana laha mitini nyana va ni tiva va ku a kona xikona ximanimani kuma swi nyika ni ya kwini ni ya xitudio xi
1: mayelana ku va u landza ntsimana leyi ya vunanga swi va swi ku vevukela kambe ku va ke u yimbelela ni vanghani hikusa se a wu ta na wu fundela kona loko u lava ku bindzula vunanga wo tsala
2: ya wu kona ni tsalaka
1: u tsala na wexe
2: ni tsala hanoxa a ngoma ni ti tsalela hi noxe yi kona swi ni vavaka laha mbilwini swaku swi nga chikile leswaku ni tsala ku swi kona swi swaku swi nga chikile leswaku ni tsala ku fana ni ngoma yin'wana yi ti yingisela liya ku u wulawula ngopfu mina ni miyela mara siku ni to karhala u ta ni sola endeni loko no fa va ta ku hi wena leswiyani yini swi woni vava ngopfu laha mbilwini ya mina
1: a vunanga leli ngo munga ni huni hi swona
2: liyani nge munga ni voni i ku fa ka papaya
1: munga
2: ni voni ku famba ndleleni ni nga losi vanhu mu ku na ku ra ni gwiri xivavo ni nga na xona
1: ambilwini hi swona hi nga li kuma
2: ya hi nga loko
1: wo tita ku va radio msabiki na mani u chenji wa huku munga ni woni hi nga tita ku va mpelampelani no rentemukela no tutumatutuma hikuku tihutiwa tita ku na tichini panda mbiloni ku chenjelo va ku kafitu Kapson wa a nga hendlela nyasi

0: Kafitu kafton wa nga hendra kadutskoda danya sukara kuni wa murumben kutawara Mozambique mso provincial ya Gaza kutapol shatu atilna kuni njima ya ujenje kwa mungu roko kuminsa kani ya wapia ni ndumbruku ya masuni kempela na chuk pangalata kusinga kali na we point final kwa mungu roko Kafitu loko chubuka lana vula vula kasi kutirisana ni bacha ikuloni akusika telu wako nake kui njala hii
1: ya akuseketeliwa yini vachai
0: vachai va matima levo kare ambe vangunyi wat kompone a kuseketeliwa ingava kambe ishitsungu kwengwasho lishingisa ku avunangala wena
1: ya ashilo sha uchaye ta shawulisa lero bakona bashitsakelaka bakona bashinyanyaka kufana ni lezhi ningiyini sashitafera ya kinzi wawe tiali tabe kona kwe kama gudeza leshiani luyani imunhu waku wantiva mara yanangala nzi kutiva kamina museketeli ndawula ku museketeli wa mina mupfuni wa mina ni nawo vapfuni vapfuni na vona mara hai lavaya hiya loyino ya loyina ata nako komala komala ya kwi ya pambini atefetu ayinwani ona vachayi vaka hina Msambiki hini lesha ku tovana wa shita ku tovana ku tovana henga talisa shona
0: shatwa ku mutlala tlala
1: ya shilishia ni shitele ngofu laka ya ona ntaku agaza ichukwa mara leka hina nyambani lini umakoko mina ndakula kubani wanga ndumisa iwa agaza maravai nyambani ahi bakutala bakona vanga ndumise yini ndavula leswi yini ku muchayo kuloni abantu parabe abantu vale nka gaza vakota kweni ku vani vitana tamasho vani khomisa nyana ximalana mara avale ka hina nyambani shakarata shakarata loko uzwa dumile nyana kutsongwana ali se mina nwa hombe ameliore
0: mkulu
1: eyi mkulu ose wena ufanyana wena kula kuloko kuya hi xona leswiyani kula ku hi tirhisana hi kota ku yina ku kulisa tiko la hina
0: hi ta va ku va ni ku hluvukisa ka swiendla ku ni munanga
1: ku fana ni yini ni leno ka gaza va ku tala va lindza eka gaza yini ku madala joko a ni konta ni yini ni walumukaya ka gaza ku fana na mani na lakiwani lakiwani na yena a ni kota ku yini ku ni wa kwini wa lomukaya
0: hi leswi humelaku na DJ Sasha a humaku Zavala hikuva ku a tirhelaku ka gaza va konta ku wa lomu ka gaza
1: a ni ku ziwa nkaxe
0: DJ Sasha DS
1: DS ya DS Ashit
0: a humelela a humale
1: aka
0: Zavala kambe hikuva ku a tirhisela ngopfu
1: atimana
0: ri xidengele a kontiwa ku hi mugaza
1: mara a nyambani a ni voni susesi ya Sashitu aso sase kwi igaza kwelo munhu loya wa nyambana ishwe zwa kufana na mani na mini aso sase nyambana ni uyibona ni bona kwi alaka gaza
0: va kona lo mukagaza va endla ku amhaka ku va cinisa ngopfu sene ya nyambana
1: va kona vhela para ben antive ku swi ni kahle kahle ani lishwe ni fana ni yini ndawula ku ingwenye tlhe jikela n'wana wa yona loko yi twa ndlala tlhe jikela n'wana wa yona hiku a vachayi va laka gaza wa kota ku mvitana ya leyi
0: wa
1: thuma liniya and then a yi vitaniwa hi yini hi vanhu va leyi mara wena ku loko a lava ku vitana a ta ku vitana loyi wa le ka gaza a ta munyika dash mina ku a lava ndzika cinco
0: xifananisi
1: and then a yi xifananisi xa yenkeka
0: kambe loko bulani vachayi valomu na vona va khale hi swo sweswin'we
1: khalesha lesha ai ke hina ni vachayi va kona va ka hina ni rikulu va tirhisa ngopfu vurikulu wona va nga tirhisi ngopfu vurikulu va kota ku yini ku laha hi lava kota hi ta endla swilo swa ku loko yi nga ni yi zwanile nga yi endla swilo swa hombe va navela vanhu lava va gina va hi vitana mara vurikulu
0: kambe swini swi nga endliwa ku lana ku va ku ta va ku tsekiwa mhaka leyi
1: ya leswiyani ngi xitexa ku hi nga xi endlisa ku yini niku vela talenta ku himbelela ya karata pangwani vakhendla balavela ku yini ku
0: mabulo ayengelungisa
1: ai oshele singashubula lani ku yini ku vathiki yini orgulu bakulisi tiko labo
0: kubeni ku tshamiwa hansi
1: ku tshamiwa hansi
0: kulongisiwa
1: kulongisiwa
0: kunokuhlukisa ndumbuno kwa
1: tsona ta kota ku yini ku kulisa yini atiku la hina ta kota ku kula hiku ungiyo ya kulisiwa hi wakukulisa si munhu wa lihangi mara ku sangula kula kuko loko vakudhunga okubhemina ni mamani mara wono lo vukudhunga ku vani be vani dlaya hikuva ni na mamani i swo fana ni swi ya ka hina hikuva na yena na mama loko vakutana ka gazi no ta hi yini leyi nyambana na yini a ni na mamani
0: kambe ke swi va ku va u nga siya marito wo gambu loyi a ku lava ku a nga wu kumisa ku yini ni ku i swi ni nga swi yimelaka ka masiku lama taka
1: ya lumunhu loyi a ni lavaka hambi namba mina a nga yi kuma hambi Facebook ya mina a tsalaku Cafito Cafison wa ni kuma
0: kambe a nhlayo yilini
1: ya a nga yi kuma laha podini ku otset a kina a ku set a ku nov aku set aku sish
0: unga pinda
1: 87 77 99 77 sish
0: kuva a kulumana wa avunangala wa nangal kumisa kuyi
1: avunangala mina anga tsala ka yene ka internet aku Cafito Cafison anga lukuma na lona
0: kuna swinwana una vela ku vula eka nga vutsanga
1: ai ninga ku yene ku munhu loko ani lava nga kumeka kwalaho ka yene ku ani vutisa se yena mara mina hi ku rhandza ka mina no bonga parape akuve ku ini amukelekile aka gaza
0: vunanga lele ta pfala ku lona lana lele isatu wa mina u embelana ye DJ Joko mbula u tshamisela yini
1: ya lana li yini isatu wa mina tsika yini a ku yingisela swa vanhu hi bona va hi wonhetela ku yini
0: a li randzi
1: la hina ende loko va li vonile vasuka va famba va ha vuyi loko ta sangula kulwa lana hava hiko
0: u ta kuma mun'wanyana loko a kova mina ni to famba na unge se na fika yese a tile la iswa wondi leka wa radio Mozambique manene uchenji wa uko msikati wako ulubako Mr. Cafito Cafison wa kudawada DJ Joko ingamba ni ganse loko ba didibani.

18:39 jiti tsoka ndika ndima chawa sungul dimela chopinga amgala ngo 13 ni 55 minutes Rosalia Mbowa achika singa kone hambo chikana ani fanela di sauti yane tena achane kana ngo notsidzira kwa ne mongola kwatika ni blonde ta gondole ya masungu kati vachikombana vela kasina kunene kuwa haja mbaba bika ezatiro tokene makungwa mena nyasa kubika makufu se atuta kuna tu hihi Unati bana kasina kunene kumonga titumbu lakona. Achiwa tatuwa na hambe kasina kunene uchitu watu ukarati. Zama tinzila tama gorelu manene. Che tatuwa na nyasi. Nkwa sene kawani mahatu ii. Nikatuna nengame ngali ni umana mbaba ubika nkama uwa. Kambi mangwana na tembisa kuna sikota kulula misachai kukuvilela kawele. Iziwa mangu lelu. Nkutichima isa jenu kasina kunene hamba chula wa kushunzuka. Ana wakata kupimisa. Wana zote mamuwa na hanyangu tumuatila waka kuhinkona.

0: kwartse kwara tim speaker kula sen ko sele kan tsbana ya fuwa shilrim la shangana ka shende shon birin yom tleke kuma ka kona erika wazina risiku makuba mbiri ntlanu na mbiri ka mauri lambe ba kuru mbiri ma kuma mbiri ntlanu ndi linwe kungari kalmuk set tabaka ikunika bongwa shmenza korgasa ita vuya ni munanga tshin tumi tsatsi ko tsala tsana borashina 30 minutes kuba ikunika bongu ya si kunyam tleta ba kskala ntlatu ko tapala kanche chekola imisor provincial ya gasa Vintora shitava bunanga vintora shina 30 minutes ubu tumi ni majela manani vintu borashi monga ntana nasna itavuya ni nokro kwa ta segurança social 21 horas na 30 minutos estava a chumar a chamar lá o ciclo 22 horas mongo e cheio de engano vieram a temer a ciclo 23 horas estava a cascar o mongo casi 23 horas na 30 minutos estava a mongo a gama e a antena nacional meia noite estava a ficar a cama no cubai cascar em material e a mcala a cu la silua e vete lá antela com o colo rato e msebic a vusimica que a rostino botela na frente e recuma a bunda lava que vai com ele lá com o set mat O nene matuma kate kutinja mbuku bela kaku inkwa suti suti kukempela na uchu la nza mkset. Luda msawachu, Musambik ina Zana Voraj.
1: Radio Musambik, Gaza.
0: Ira bakulungare, Roy Makaring ni maungu ya shifunza kulu gaza mkset nene.
2: Mahungu ya shifunza nkulu Gaza nokonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Musambiki
3: Moing seto wa kuranze kali peli letelo hoyo hoyo kika nungono kwa na munta wa mahungu lana itakatele kumaka late. Mahona mungwe wa kusui ni nkari wa makume wa malembe na makume manaro aluzile utome kula kakuba acha isi wile imovo mpunzu ini wawa unaru lui. Adropeni la kachaiche kula mchefonza nkulu Gaza. Shibidlele shale kache kumbani shifunze nchali bopo kulo mchifunza nkulu Gaza. Ashitiri tanela na asulaveka akona ikola. Kasitiru sukala kasinga kumeke kama tsamela manene. Ntawa wava beli va tavukanyisi na varangeli wa shifunza nkulu Gaza. Hilo namuntla uteke lienzo na ukongo ma shifunza nkulu inyambani. Lana yofule kukua kuya kumbisa shifunza nkulu lisha zungeni kati kukuka ami nkangu yukulu. E alô, moço, colo em a 16ª edição do Jogo Desportivo dos Escolares. Mentango lei em gata, cangalua, camugabela, yelui, yaka, caiena. Mwingset, leite, tinto com a gaita, canato, na coca, no quana, muntla, o mahongo, o benzulu, é que na olicara, o começo a rui, macaringue, calcandi, se o amichine do da colorantiro, Maria Mamir, em lei, mina, o wingset, a leite, nene. Shibelela shale ka shikumbane shifunzeni shale pop kula mshifunza nkulu Gaza shitirita ni lana tulaveka hakona ekola ka kupumaleka ka matsamela kuka ndawu ni leyi ya tauda yentelelo mangu lawa tatana kuna kungale khale ka seso swinkari ku va ikwehleta na kulo rwa ntiro roshtinu botela ku va itela ni yentelelo mangu malawa mavula ka leswaku mamana munwe wa ku suyi ni nkano makume wa malembe na muno wa makume manaro aluzile utome ekola ka kuchu ava achaisule himov kwa kampu nzu wa unaro lwee adropeni la kancha inche kulo mshifunza nkulu Gaza
0: mungu ya mova yu umelele kentli ganduwa wa sitatu lwee lwee idleke shkoshashiku sharambula shesate adropeni la kancha inche kwa mguanyu wa ranga na kuna mangule ile umeleke kola kukuwa kufini kuchai sana ka mova limunu na lava vakubeka kenda ule kumeleke mangule na bavula lusa kuwa sebangelo sila na nikuwa na iri kutuzumisa eka mova na kuna na vatla msela lusa kuwa mama na lwe chika eka mova wakuwa ulanza tante ketu na lwe akumeke mangu na zema kuwa atulela shitaratu lana inzako agameke kuva a chaisiwa
4: Nelson Novera no mundo nenhum cabe bola na ala muito tempo que a estrada de repente tanto vinha sentido contrário ou a senhora como estava para atravessar a estrada de repente foi acidentado ficou devendo responsabilidade ou de atitude só pelo condutor a famba grama norma e a estrada ou deixou lá cucu não pode a famba dizendo que a cidade chega a mais 60 km
0: Maphorisa ku vanhu la xitarata kwa Gaza hikwalaho ka Xavier Bernardo va tlamisela leswaku va mufambisi wa movha loyi se a khomiweke nakona na ku ta va ku landzelela leswi swi lingaku ni ku va a khatisiwa hikwalaho ka xoxo lexi a xi endleke. Xavier Bernard a tlamisela leswaku va swa laveka ku va ku landzeliwa leswi i nga nawu wa ta va fambela xitaratwini mayelano ni ku va ku ta va ku fikeleriwa timhangu ta mimovha hikwalaho ka vafambi hi minenge tlhelo vafambisi va mimovha.
5: Alweo mova ali kutumi wana xingavi xivangeli xikulu xa ngo na yena mutluleli wa xitarati nge anga cukisanga swa kungave ku ta mova ta anga swi kotanga ku yimisa mova ku kula nkona tatiyo leswaku vacheli va mova fane va landzelela munawu ya xitarati kumbe vona vatluleli na vanhu tshama kulani hina ku ve ni cukisa kanharhu ku ve ni hi nga se tlulela xitarati hi landzelela munawu.
0: Mari tumala bako Xavier Bernardo lumbako maphorisa ya kufanela xitarata ka Gaza loko a vulavula hi kona ka mhangu ya movha yo vonekeke enhlikani wa zitatu loyi yelanaku ni ku chesiwa ka man'wana mun'we hikwalaho ka ku va na zama ku va a tlulela xitarata eka mugwanyi wo rhanga dropeni la ka Njhenjhani.
3: Mahungu ya kala manga tsakisana lawa mateke na ku lorantho ro rushini botela na maela na kasini ku luza ka utomi ka mama na munwe wa ku so ni ntlano wa makume wa malembe na makume manharo aluzeke utomi ku laka ku vacha isiwile movha mpunzeni wa wonharo loya dropene la ka chacha ku lomuchefunza nkulu Gaza evulele ku sungulana ku ka nongono ku hela leswa ku xibedlela xa le ka xikhumbana xifunzeni xa Limpopo ku lomuchefunza nkulu Gaza xitirita lena swa aveka akona hikola ka va aswitiro swinga kumeki ka matshamela manene Alfred Muyanga.
6: Xibedlela xa ka xikhumbana xifundzeni xa le Limpopo hi lexi nga karhi xi tirha ka matshamelo ya ku tsontsoma hikuva ku ta fika sweswo xi kumekaku ka matshamelo ya ku va xi le ku hluhlukeni. Mhaka leyi hi leyi yi nga karhi yi tiyisiwa hi varhangeli va xifundza lava swingetaka leswaku matshamelo lawa ma karhi ma vindlavindlekisa nakona lava va kongomaka ka xibedhlele xiya ku va va yamukeliwa. Murhangeli wa xifundza xa le Limpopo Virgil Muhlanga a swingeta leswaku i ntiyiso leswaku xibedhlele xi ka matshamelo manene kambe a xi fanela ku va xi nga lulamisiwa na ka yimeliwa leswaku a mfumo u lavetela a timali ku va ku yekiwa xin'wana xibedhlela xa lisima. Nakona xifundza xa Limpopo ku ta fika sweswi hi laha ku nga ni swibedhlela eka malokalidade hinkwawo ntsena xikhotani hi loyi a kalaka a nga ri na a xibedhlela tanihi nhlamuselo ya murhangeli wa xifundza xa Limpopo.
7: Podemos esconder isso, os comunidades sanitárias de Xikumbani precisa de intervenção de vulto. É verdade que é um sonho que estamos a realizar na não muito longe, a construção do hospital distrital, que vai naturalmente conferir esta melhoria das condições de saúde e de acesso a cuidados de saúde das nossas populações. Enquanto isso não acontece, vamos servir destas que nós temos.
6: I marito ya murhangeli wa xifundza xa Limpopo Virgil Muhlanga loko a li karhi ya vulavula hikwalaho ka matshamelo ya swibedhlela eka xifundza lexi a nga xi rhangelaka lana kumekaka a ntsengo wa 150,000 wa vatshametiko.
3: Na ku endleka leswaku so ni 10,600 wa swihlangi swa ntanga ya kusukela 0 ku ya fika ntlhanu wa malembe va swifundza swa ka Mabalane na Kijani a xifundzankulu Gaza va pfuneka hi kungu la ku lwa ni ku pfumaleka ka madyela manene hikwalaho ka vuseketelela nhlangano wa ku kala u nga lombe mfumo Visa Mundial. A kungu leli li khumba a vavasati va tikeke ni va ku yan'wisa na lela ni ku ofisiwa ka va tsame va miganga ku va va tiva a ku londzovota a migwalo va nga na yona ngheleni ya ku va va seketela a vatsongwani va vona hi madyela manene. Mahungu lawa ma tivisiwile wa wunharhu lweyi a Radio Mozambique a xifundzeni xa Gijane ya Milcar Cheko murhangeli wa makungu ka nhlangano Visa Mundial lana aveke a kombela ka vatshami va miganga a ku va va tihita kumbe ku hlengela ndleleni ya ku va a vatsongwani va va ni madyela lamanene. Mahungu man'wana yi nga na vona ma vula leswaku rhangeli la xiwubyana xa ku seketela ntsongwani ni matshamelo manene a xifundzankulu Gaza li seketela a ku ku va ni uphalalisi la dyondzo ni utsatsiyi la xitsongu ku va a ku ta helisiwa a tihonye emindyangwini. A nkarhi hi nga ka wona ku yisiwa mahlweni mabulu xikarhi ka xitsongu ka swifundza swa Ncongweni, Limpopo na Mandlakazi hi ku va hi li lomu ku vonekaka hi ntalo a wu dumeli kumbe mpinyawulo lomu minjangwini akuva ku herisiwa amukhova lowa kubiya akunguleli likari liyisiwa mahlweni hi xiudlwana xa ku seketela ntsongwana matshamela manene ka Gaza ekola ka useketeli na nhlangano wa ku kala wu nga lumbi mfumo Save the Children amarangeli wa xiyenge xa ku lwa ni tihonye eka xiudlwana xa ku seketela ntsongwana ni matshamela manene ka Gaza Emilio Pound akombisa kutsaka swinene ekola ka kuva akunguleli lili kombisaka amihandzu kama hungu ya ta mintlango tisa miri ta kwehlete kulandzela na kulori wa ntiro Nicolau Mukavele lweyi akumeka ka ntlawa lowu namuntlha wu tekele yendzu na wu kongoma a xifundzankulu Inyambana hi vulavula hi delegação provincial lana ke Gaza a fanele ku va a ya kumeka ku ka nkhumbisanonkulu wa mintlango ya lomu swikolweni Desma Sesta edição dos jogos esportivos escolares Nicolau Lepelini.
8: Mas se torna de Moçambique, chamou-la cá Muguango, Congoma, Calitela, na Cani, Mitlango, Tissamir, e sim, da escola, a Vantlawaya, a Gazele, Lula Mega, que vem de Congoma, Lenhambane, Macungu, antes, mas sim, mas que vem de Puxa, Terra, Letela, na Cá, Nisso, e o Alex, como é que é, Caxiengue, Lixi, Xinduleque, a Kufambeni, Caliento, Leli, Famba, Nico, fica cá, Zana, Nitlano, Macume, Nimacume, Mambiri, Nitlano, na língua, Inga, 176, o avanço lá vai congomar a linha embaixo e chamamos as fundas anculo Gaza a mitangani um quai copiando as fundas anculo um quai nacional ele são a carreira se congomar as fundas anculo linha embaixo e cobrindo se a se a doca do que será no cobrir se pikizana é que a literatura na caminho estava e a escola na para bem cá e na cali anzulei na calona e nem mungo cava trocanhe se compela vitu trocanhe se aí ali anzulei lá linha embaixo milhões sacou e Gaza até chegar o melé lá cali se misfundo sacou
9: ya sikani a vito ni Calvino Njive ni wa modalidade ya ginástica salto corda alianzulela inyambani lele livona kwazi tilungiselile swakuta teka xikwata hi mai diri ntiro hinkwako sukela ka dojwes le ingave na yona haleni kuve preparara vatsongwane va tikombekisa swaku va ta va vani a matimba la manene ya ku va hi ya theleteka xikotela hi tlhevele va campion absoluta ka modalidade ya ginástica
8: leswona vatsongwana lava lulameke matshamelo ya vona ma tshamisekile ku ve hi ta humelela swinene nyambani
9: a ma tshamisekile hi endle hinkwaswo para swi za sweswo endleka swi za swi endleke hinkwaswo leswo swi tshamisekile hinkwaswo
8: Mwingisato kurandzeka lowu mpfuma wulutsongo walitelana kana li yenzo leli kongoma ka inyambani akuveni kuyisiwa majuvani makulu kuma swinene yata mintlango tisa miri mangata endla ke swimpfu swikolo tsundzuka mwingisato kurandzeka leswa ka xengele xigameke Gaza elwe arangela ke xikwata xikulu kuma swinene ka litelana kana mintlango leyi la hantsi mantsima wa kona vatswali na mbimfumu utsatsiaka vatsongwana lava kongoma ka le inyambani kuveni va tlhela va ya pfusheta a unhena leli valikumeke ka xiyenge lexi xindluleke famba xipimo xa madzana manharhu wa makenekene nga 300 km na ikongoma leyi nyembani lana kusukela mugqivela ku nga ta va ni hasahasa ya ta mintlango kutisa miri kusukela ka mugwango kongoma ka ta mintlango kutisa miri swimi swa swikolwa yi nga majogo xikolari xika desima sexta edição ku vulavula Nicolau Mukavele
3: na ya vulavula hi ta mintlango kutisa miri mahungu man'wana hi nga na wona kusukela tikweni la Afrika-Dzonga ma vula leswaku a mintlawa ya Orlando Pirates na Mamelodi Sundowns hi mintlawa leyi yi rhangelaka nkhumbisano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiku leli la tikonkulu Afrika Eduardo Figueiredo
10: hi ntlawa wa Mamelodi Sundowns hi lowu ta wu humeleleke hi ku vinkama leyi u tipasi ka Orlando Pirates mintlawa leyi hambimbirhi hi yona mi rhangelaka mphikisano wukulu wa bola exiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga tolo a ku pfaliweni ka jornada lawumune Sundowns lweyi hi lweyi a beke ntlawa amazulu a ve hantlhanu wa mabola ku langulewa hamambirhi hikwala ka handzu lowu ntlawa wa Mamelodi Sundowns u kumeka na woni 10 tipuntu ta ku fana ti nga na Orlando Pirates lweyi a xweleke nyana katsongo i ntlawa wa Kaizer Chiefs lowu yeke wu ya ringana na Richards Bay ha mabola mambirhi hikwala ka swona Kaizer Chiefs a kumeka vumbangu bya vunharhu swoswi a ni ntlhanu wa tiponto na tinharhu Polokwane City no mbela kona Manuel Kambala na yena a ringanile kambe ke a va 0-0 mahlweni ka Milford ntlawa wa Manuel Kambala wu ni ntlhanu wa tiponto i wu ya mahlweni va wu kumeka vumbangu bya vukhume eka ntlangu wun'wana wu endliweke tolo Golden Arrows hi lweyi a beke ntlawa Stellenbosch ave a bola lingwe la ku pfumala ya ngulu ntlawa wa Golden Arrows u kumi nkama lowu wu kumeka eka vumbangu bya ntlhanu na kan'we iwu ni ntlhanu wa tiponto na pontu yin'we. Enga tlhela hi tsundzuxa a mihandzuku hinkwayo ya jornada na vumune laha mphikisanonkulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Richards Bay na Kaizer Chiefs lava ringana ka mabola mambirhi, Mamelodi Sundowns Banta amaZulu hi ntlhanu wa bola ka ngolo wa mambirhi, Polokwane City na Milford va ringana 0-0, Golden Arrows a humelela mahlweni ka Stellenbosch a vea bola leyi ku na pfumala ya ngolo, Durban City a tswisa ntlawa Kruger United hi mabola mambirhi ya pfumala ya ngolo, ntlawa Tes Galaxy humelela mahlweni ka Marumo Gallants hi mabola manharhu ya ka ngolo ha mambirhi, Orlando Pirates a Baseko Kuni United hi mabola mambirhi ya pfumala ya ngolo, ku vona ntlangu xikarhi ka Siwelele na Shipa United wu gama na mitlawa mimbirhi mi ringana a bola leyin'we. Jornada ya vuntlhanu ti ta endliwa amakarhi ka vhiki leri taka hi kusa kweleni ka vhiki leri nga ka lona hi tekani mitlangu ya xihlandla xa vumbirhi xa Mamea Xfinanxi ya tasa MTN 8 i ku hinkwaswo na gongoma Radio Mosambiki mi yingelake Eduardo Figurão.
3: Hi mamalelo wa muyingiseka ku rhandzekeke mitanongonoko wa namuntlha wa mahungu u bindzuliwa ka tlhela kombisiwa ha royi makaringi ka vukandziyisi bya muchini bya ndakulo ra ntirho Maria Mamiri hi ta tsaka loko u ta va mfikenile hi tindlela tinene laha peleni.
2: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza, nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
0: Tano varashina 15 minutes mungisete kunyikile mahungu ya xifundza nkulu Gaza nukas kubama kufikile tindlala le tinene. Albei e Tuel, e Mrabba Kukulunkar Kuvak Panglata Muxet, Gustavo Zanfresh Nadrin Abnuch, Tabamunku Yav, Sequin Tersan Antena Nacional.

44 timsa bi ki kar kempela na shwal chok va itaba iku pangalata tuwa lilo ka telpete kla na kambe atava na ai pangalata.

0: Ivunaga kele lubago tuwele loka atipata na mtiru ya Radio Msambiki na tanifuona shina 20 minuto shitabake ya matlueni mkiset na kupangalanta mene nukubake mpela utava urikumatibela wa manene.
1: Votação é o Nangalaka e Kankari, o Antimantima.
2: Banas Terisco, 744 Cardinal, Cafon Lawena, Langalana, Langetengom, e Kulanza, o quer votar, o Tzala Código, Lelfimo, o Navelaka, se o Tzala Male, o Gamo, o Confirmara.
1: Logo, Pazamini, de Geta Laia, Vangete, outra delegação. Se o Langa, delegação Lintra, Lana Lissimo Lawena, Lilumbacacona.
2: Ingi Salami Hanzo, Emit Gavela em Quaio. E tirimi em quatro.
3: Biko wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaka ku va ku nga tshuka ku vonaka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza. Kunyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku womisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku womisa. Ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila, na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Kata ufui, ahiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
4: Mandla yo basa xitsimbiso xa vutomi kundzuli tindhambi kambe a wu basisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na wu nge se nadla ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka.
0: Tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.

0: kok tisamir melan kuba fatava ke va tijuja ikusa isa resima ngupu shindane makset I kuma kakulun karike na ila kuba I kunyika nukunoku vutomi ni majela manene kulunkari I kuma kakuna irna 20 horas na 30 minutos ramba Francisco Sibin kuba I kumisela lunukunoku vungisitu nene
1: Majela manene.
2: Nongoloko wa Radio Msambiki uvulavulaka e majela la manyika ka utomi linene.
1: Majela manene.
3: Mwingsiti wakurinzeka hoyo hoyo ka nongoloko majela manene. Kanongoloko wanyamuntla itavulavula mishigava shasha kujenil sima shungana lona. Kuhlaiseni ka Muzimba Nunguloko obinzuli wa utela ukombisiwa a Francisco Nsimbini Amara Buduya aka ulungulushi la maritu ni mfumaulu na ilikari ikunavulela Wing City linene Kuwe kumentelelo wa Nunguloko wa Nyamuntla Ibula nintlari ya vudai kashenge shamajela manene Kileuzia Nyamposi Kileuza Nyamposa itlamsela shaku hakuna kuhambana ngufu kata majela kankari wa kuhisa ambika wa kutitimela kambe ifanela kuva ipaza nkwazo shigava shashakuja lani kusangula anyika ku ntlamuselo mailanu ni matamela mbili sima lashakuja shakukulisa Muzimba
4: Kamalo wa ushika ni akuna a diferensa ni kamalo mwanyani ni maka ku sempre tenki ni alimenta sole ngo ya alimenta sa saudade la majela manene akuda asilu lesa kudura ikuda asilu lesi eneta aku amuzimba wa hina ala ni kamadela kuni figawa kinyingi I cinco asona kunde si fivita ku ama alimentis de crescimento ama asaku dale si fi puna ku aku ini aku kula acho kasa ku dale si kuluma hi tinyama leta ku hambana hi kuluma hi matanza lady says the vibe saku dale si fi kulisa ku mzimbo wa hina ama alimentis de crescimento tshilaveka pra enkwenu majingo ngopfu Ipravane kuwo ifiti hawo batongwane bona ba kubali ka pazela peini la kukula manje ambo ba hina ba vakuli lo inga tshikumi leti ya porke ande ka kufi kulisa tshinyingi tshitira ku emzimbeni ka hina nda uno poni ignora reku lesi ingo isa kudya lesa kukulisana mina ko museni mukulu ana hadi ayishona masingo pfungopu batongwane ba hale ka pazela kweni la kulakoku mashapa nela kuna hina uiga akakudzalisa mwana afanela kugama tanza mamani nae na uloku hatikira afanela kugaga yafitwa kanyingi loku ifamba kuti vheva kunada nopondi ade mwana tatwaliwa kombanga na msisi animpanda ndisule ula kumwana aga atakula tani hivitu la sakudzalisa ningafi tamusela sofu
3: ikulandzela ntlhari ya vudai ithamusela lisima ni matsamela ya shakuja shakunyika asvikelo amuzimbeni kuva ukota akuva ulwa ni mavadri
4: kulandzela asakudla lesi sakuyivikelela alimentis protetori sakuyivikelela siyivikelela ka mavadri endankuni ama alimenti la ngo sakugalisa kuvikelela kasigava leso ikuma ama fruta hinkwawo ya kuhambana hambana ikuma matsawu la ya kumunta digest ya madispreza loko ni kumatsawu ni kuluma hi group hinkwayo ya maverdura group hinkwayo leti hi rimaku kulume maverdura matsawu makoku matape hinkwa pili kuma kumasungweni ni mafruta lawa ya kuhambana hambana ipaipai hi laranja hi banana indawu lesi fika xigava lesi sakudya sakuvhikelela amuzimba wa hina amuzimba wa hina wuni leswi hi ngo i mafontla lowa ma hi vhikelelaka ku hi kwini hi teliwe hi mavabyi Aisho, seloku ungaji asa ugalefa ukuvikelela ama sonchwa lawa ya mangatare wanitamu wakuidefendera wakuipuna kuloku mambagu mala kungena mavikelela dimodo waku manga ingeneli nda uloku maikuma na ili bonfu anili inga tavaja manji loku maikuma ili bonfu wakala kumunu sonchwa ye na mangatamseka lomu zimbeni avaja angajieli I handle ka leso kuni xigava lexa unharu. A xigava xa unharu xikhuluma hi swakudya lesa ku hinyika ntamu ni nga swi balisa xileswo alimental debase. Endhawu ka swakudya leswo hi kuma ampunga, hi kuma awuxa, hi kuma mapawu, hi kuma mazambani kumbe muwambu, hi kuma mtsumbula. Ntawu a swakudya leswo hi leswi hi nyika ku yini a ntamu. Swa kumeka swi kali hi ku loko wambi wu kumala pawu wa wu kuma ntsumbula, loko u nga na ntsumbula wu kuma kumbe muwambu. Loko n'wambu wa loko mazambani dependent ka lomu nga kona ni leswi swi kotisaka swona a maalimento lawa ya ku hambanahambana pelo menji wa makuma porke a loko ni ku tenki hi ga mapawu hi ga mtsumbula hi ga zambani kumbe n'wamba ni li leswi hinkwaswo tenki swi kumeka a kaparati lawe chwili ka refeshon lawe tenki u kuma a swigava hinkwaswo leswi saka ku ga ni nga si balala umpoku litulu ku ni xitsongo xa ka u ga ni swa ku kulisana. Kuni xin'we xa swakudya leswaku vhikelela na mavangu, kuni xin'we xa swakudya leswaku nyikana ntamu, ni xin'we xa swakudya leswi swa ku nyikana a ntamu lowu wa ya concentrate.
3: Murhambi wa hina a ya mahlweni a hi tlhamisela swigava swa swakudya ni lisima la swona.
4: Xa wumuni a nga lexa ugamu a nga swakudya swa ntamu ngopfu swinene leswi swi ta pfuniselaka swigava leswi hi nga humaka swona ku yini hina hi kota ku tirha hi maha hinkwaswo leswi hi swimahaku. Durante o dia, né? E maca ma alimento lá. Se cama alimento lá, cata com jales. E com mamafura, e com mamacoco, e com matimanga, e com maticanjo. Mais ou menos, e se com macuca, se gavali. Por isso, tenho energia concentrada. E só com dia, enquanto ele fica, tenha de mafura. Resumindo, e só com jales, tenha de mafura. Tanini gaba lá com sunguleni. A muzimboa aí, na lexila da cabuco, e com igale, se paneleque. Anga ku inida hi mpimo ni hi xigava leswi ni nga si bala swa swakudya leswi muzimbo wa hina wu swi lavaka. Baseza hi kota ku consider ku yini a swakudya xin'we ka magroup hinkwawo ni nga mabala laha. A ku na a ku hambana ka ku loyi a nga xipiritorio tenke a nga kutsongo, loyi a nga pedreiro kumba tirha ku ntirho wun'wana wa ku hala tatenke a nga kayiga. E-e, importante ke hi siku tenke hi ga makhambi ya manyingi na hi ga kutsongo hinkwenu no importa profissão. Leswi munhu a tirhaka swona.
5: A magela ka nkama wa ku hisa ni wa ku titimela swa fana.
4: Swa fana ku ri ku important eyene ka muzimba everdaliki a ka nkama lowu wa wu xika ne tenki hi ganyana a swa wuga swa ku hisa na verdade a rekomenda swa hambi lowu ku nga hisi a swa wuga loko fika tenki u swi kuma na swikufumela manje nkama lowu wa wu xika lowu tenki mezi mu hi reforsara a patilela ku hi ga a swakuga swa ku hisa hi tolovela ku ga leswa swa masopa. Tin'wana swi vita makaldu ma i area yin'we ni swole swa masopa hi phuza matyani ma xitenki ni ya tensawu leswi humelelaka nkama lowu wa wu xika a ni swi tivi kumbe hi mhaka swo xirhami hi ni wu lolonyana ni kumbe ni ku pfuka u sweka leswi wu hlantswa a swakuga u ta sweka munta dejezi hi dya leswi hi ngo i ma fast food a nga maalimenti xipronto swa wuga leswi swi kumaka sweswi swa mayinakadi swi ta se fili ka xikotela hi ndyangu hi swaku leswiya swi ta hi hantlizela a ku yini futhi hi nga khomi mati hi ta kuma xirhami leswiya hi ndyangu tenki hi nga swi mahi leswo a swa ku ngi hi ma refresh hi nga swi phuzaphuzi group hinkwayo ya swakuga leswi nga ni chukelachukela porke hi leswi hi tolovelaka ku fiyela porke swi fasile ku hi swi kuma hi swi maha for example jani swi hungisaku hi nkama lowu vanyingi va tolovela ku likhwela va tlha va tata chukela ndawu chukela na lonawo a ni laveki muzimbeni porke ni ta hi vangela yini a mavabu ya manyingi ya ku hambanahambana ma swi komi hi kaya u hambi hi nga le kaya hi vona ku a tani leliya litani ma habele litani ku kumeka se ni teka chukela ni tata nkama wina ni phuza chani ndhawu tenki ni control ni chukela leyi ni ta chelaku kumbe ka chani kumbe ni swakudya swa ku hambanahambana swi nga ni chukela swa fasi lasesu pura hina hi swi vona ku swi vevukile ku hi swi kuma endhawu emazomeni leswi ni nga la ku swi xiklarifela hi ku hambana kumu tali a ku na ku hambana matenki hi reforsara ku hi ga yini hi gama a swakudya leswaku vhikelelana ni nga ha swi bala hi ku hi nkama lowu wa wu fika lowu mavangu ya ku yena ni ku hefemula mukhuhlwani yi nyingi hi ku ni mukhuhlwani kambe loko nga wu trata ribena wona wu ta vitana swin'wana ndhawu important ku hi ga yini a swakudya leswaku hi vhikelela a mavabyi se ni nga ha swi bali susunguleni swa ku fana ni mafruta ya ku hambanahambana na hambi maverdura na wona ya ku hambanahambana.
5: A mi tlhamisela swaku a chukela li laveki ku li tatiwa ngopfu swin'wanyana swini swa swi ni lisima muzimbeni wa hina kambe a swi laveki ku ve ni swi tatiwa.
4: ani kuluma hii chukela, nikulumila hii lesama refreshku, nikulumila hii makura, kwa hii kwa sauga lesa kukama friti, kwa frijeliwa, kwa kukatini, kulaku hifi pumba, nilesa kutesa shikotela saa yetu kulumini. Nita ukuni chukela, kuni marefreshku, kuni amakura, nisa uge kwa sauga kufrijeliwa, saa nilesa kutata shikotela. Ishi mwanyani si umelela kukamalu wa shiramilu. Amu zimbo hai nakula kufitiva. Shwa kupelo meni chisi kukosi gira kukuza 2 litros ya mati. Durante o dia. Anili 2 litros leo mwete kama umwe. Masi nkamalu wa shiramilu. Hii makashirami. Hii chwengi ya ilili ipitora. Na kandandi auli ipitora makashirami. Mas não pode ocorrer como Zimbabwe na rua Lito ou na Uli Titora. A Zimbabwe não lava 2 litros a mate. Então tem que usar a mate. Nambi unga litro angatora. Porque Zimbabwe não lava a mate. Andi uwe não unga litro em Macaxerani. A Zimbabwe não anhe mate. Lecila leca com equilíbrio, a alimentação saudável. Anga Majela Manene. Ingi no pinda pinda. E Majela Manene. A Kuhiga se gavem em quase essa cuida. E respeita a saúde dessa cuculissa. Saku gale saku vigelela na mabazo, saku gale saku nikana ini antamu. Kula kuhifige mkwa tulesho, kula kuhifuza mati, durante udiye, kula kuhifuza mati ya manyingi. Kula kuhifu ini ambiku nishirami inga kutu makale ya pratika ya atividadi shizika. Porkitenki idabe mkwa tu ya mzimboi ya uchukumisa ya satani ya uchukumisa mzimboi. Ambi ifti wakutaka ratasho vigulu kuhizai fika makaya ila kusimingele ita unuko jikosa pakli. Kwa kukati timena ina, maja mzimboa ina, ulava maku idadi ya ina. Nita umajela manene, ichukumisa mzimboa ina, ipuza mati. Ilesi nita gwela kwa awa ingi seti.
3: Ivugamu mrambi wa ina, kari ya vudai kleuzi ya nyamposi. Atati ya kuwa, loko mtsamitiku anishivutisu shokari. Maila nita majela, angashukota kasikuwene ya kongoma mtini wa vudai kuwa ya kuma antamselo, kati nthari ta majela manene
4: amunu loko anshibutisu mailani ni madlela a tshinela sibehela a yakhesa sofi a sibehela ka hina ku vakona lava vatirisana ku mailani ni madlela ntsena enge era lesa ku munhu ata ku nwa infirmera te ku vagwa ku nkululu ya tendeka kuti makata madlela ntsena ntao ava tshinela sibehela vana vetelala ba ku hitela lava ku trata vati makata madlela wata kumbiwa hakubaya kwini, wata kota kusklaresera. Chimwani chimwanyani saka wanga chikisisi maila ni madele. Ninkama loo shika, ninkama wa malanga. Nambi maila ni mabago kusofi. Kunu mabago ya kuambana ambana ya kunao nao mafanela kwini. Unuma wajela ya kufamela ni mabago lawea. Unga kao, unga wanga tunela watela chibelela. Wana metela na ni madaiva madele.
3: Mungisitu wa Renzeka, anyima kola ni nanguloko wa nyamunta wa majela manene. Pangalatiwe a Francisco Nsimbini, kavu binzuli ni ukumbisi la nongoloko luu, kavu kandisi mkuve na Amara Buduya.
1: Majela manene.
2: Nongoloko wa radio Msambiki uvula vula kai majela lao manyika ka utomili nene.
1: Majela manene.

0: Amwingisito wakuranzaka wa radio Msambiki mso provinciali ya Kagaza, mso provinciali ya Nyambani, ni mso provinciali ya Kamapuzi vula ule dzonga katiku. Nyamutla ahitile halinu na mwani mutirelu wa usiku. Shanga ishi ena kumbe ntolo vetu. Edali saku bula nilava kunene wangu usiku usiku na vali kankinki, na vali kanchancha ya kubavadira. Kasi inavela kutua ashunja shavona, inavela kutua lishivona shiva susumeteke kubavadira na usiku. Au peleno yoyo kamtira radio Msambiki.
1: Ah, na bonga niko ya bonga inaitira kwazi ngaba zvakuitira kwazi so materiali ausiku amativa na makarata
0: bavashiziani mutira kanti romoni mutirela kweni
1: ah lele bavonelele bavonelela usiku
0: kusikana lembe moni na utira lo wa usiku
1: autongola mikutira unusiku nisungiri 2004 lom porque mani gatire lomu kubandira lajo mani ku jona ntira ntira holo kambe wana usiku
0: se inshinde shinga kusosumeta kuvupfumela ntira lwa usiku notwe ka mushwa ku usiku le mayolo ku etlela
1: wati wa usiwana ra hlupa ntira ya kala lomukaya lom loko la ku kwa panda ku mantirwa le xikolweni ni bhala kumbe ku tira ku yini yini apa wo famba nkani so shonzo kwa pane vala pena kula ni kuma hukoni khoma khoma koni bacha ni kota kufundisa vana xikolweni vakota ku ni jisa munti nikuma koka kuetlela pa swinyi mavatsonga na mpara vaza kota kuya phambeni bekani leswa ku pale swi vanga zava ka makalasi ya lenhla loko va kota ku va heta ka man'wana swikolo swa swi a va ta pfuneka ka swihambi va nga pfuni mina mazi va kota ku ti pfuna na vona
0: hi swona bavaxiziyani u titwa njhani loko u suka le kaya u siya ndyangu wa wena u ta u ta vonelela mindyangu ya van'wana
1: apa hambi swo vava u ta ku swiyi va te xikwembu xi nyika hi mun'we ni mun'we la xi nga ku hlawulela kona xikwembu swo pudi u va kokolana loko u la ku tsikela xikwembu xi nga ku hlawulela kona ku aku ka va nga swa swinyingi ku preserve mijeri swo nga ni mhaka leya ku vavasati ha va tshembi keke na hi vavanuna hi tshembani u nga tsiketa muti muka kaya kasi wo dlaya muti wa wena hi ndlala swo fana ku loko swi lava ku endleka hambi u ri koho swi ta endleka a wu koho swi ta endleka lexikulu ku ti dya swa ku epa mina la ku jisa muti wa mina ku ni wundla vana va mina ntsena xikan'we ni wo muti wa mina nga yinsati wa mina ya
0: a matirhelo ya n'wina ya vusiku ma karata tiva ka n'wi swa ku vusiku le mahelo ku etlela a ku tshuki ku ba xirhongwani phakati ka ni vusiku
1: o a rhongo la musonxo a li fani ni u rhongola munhu loyi a nga ni lweyi bikambuli a loko u le handle va ni u rhongo sathana hambiloko ti dyeya swa ku ku aphenda wa ya le handle hambiloko ku etlela swa ku sungula munhu loko a nghena la ku yiva la ka khampani ya wena tindhala va wena ku sungula a nge yivi na nga wu kumangani leswaku ku ni lava ta ku na ni xibamu loyi a ta ka nga na xibamu manze hinkwao loko va ta va lava we ku sungula va nge ngheni la ka munhu loyi va nga se ku tshepa hambiloko wo tshuka wu biwanyana hi xirhongwana ku la ku endla swo swa mpfuni leswiya hi ku twa kondlo loko chakala pfula matihlo manze muthetho ku la ku vona hikuva swa ku laha ni vhikela vutomi ra mun'wana tlhela ni vhikela la mi vutomi swi va swa ku loko u li gwaro vhela ku la ku tshama swa ku lani ni vhikela vutomi ra vanhu hinkwavo ku hambi ni lwanga le ka muti lowuya ni lwanga lani loko swi mi humelela ku nyandla yeyo a wu nga ta tsiketa ku ku na u nyandla yeyo u vhikela na yeye mus se apa matirhelo ya kona wo lawa
0: se hi le ni wutlhari mu li mahaku ku va mu ti vonela swa ku loko a tshuka a nghena ma swi twa swa ku a tondha n'wina xa ku sungula se hi le hi mutlhari mu li endlaka ku va mu tekela ku va mu nga tsolopeti swa ku loko munhu o tshuka a nghena mu ta tekela ku mi vona swa ku loyi a tela trawbe
1: ya wutlhari lukulu ku tshama na wu timile u tshama ni tinumero ta vanghana va wela mu tirhisanaku xikan'we kun'wini ku va ni tinumero ta valungu va wena leswaku loko mi vona swa ku epa loyi a nghenaku loyi ha yena loyi wa masiku ni mi nga mi tolovela tambe magede hi tshama hi khilo ku zo kumeka le phakati ka gede ni nga pfuleriwanga swi va swa ku palikari kozo ta ku na yo ntawni te xikihiriletelana swa ku epa ni vona matshamelo ya ku yina u ta ku ku musencha u lava ku tiva swa ku matshamelo hiwani ku ti vanghana swa ku epa hambe loko u tshukala ku ni kavilara vanghana mise va swiyivalana ni ku valungu na voo se va zama pulani ya ku hlomelahlomela ku mulungu hambi u mi byela kha nga tekele ku a tshembiye wo nga handle qale ku hlomelahlomela laya hambi u leswaku hey laha ni nga kona u nga ha ni fonile laha ni sopo dlaya ku epa ejo swi ri yini ku halana ku se va kuta kambe wo ku dlayisa matendi u hlamula ni yo fona ku epa va fambisa leswi ni va vonisa leswi u muntirho wa wena ku na ndlela yin'wana
0: se a loko o tshuka a nghena wa ta vubihi lowu rhangaka hi yena u mi lava ku va mi byela leswaku u dumeliwile i mulungu kumbe hi lava kunene u tirhisanaka na vona swa nga hi lava u baleke kona
1: ya laha swi ya hi posesan leyi u nga ka yona u swi vona swa ku laha swa dara ku ni nga khuluma ni mulungu laha swa dara ku ni byela vanghana wa mina hikuva vanghana va va kahlula ku va ku sokorela ku vanghana va lava u nga koho va le handle ka miminti yin'wanyana ntan loko u va byela swa ku epa haleni ni taleliwile va swi kota ku ni va va qala ku pfula matihlo va vona swaku pa munhu loyi a nga ya taleliwile a hi nga yisa ku yini pura kuza hi kota ku musalivara se na u byela valungu nkarhi lowo u nkarhi wun'wana swa kumeka swa ku ka chance lowu nga ka yona u vona swaku u to ganya ku letela munhu mun'we zana swa ku ku hejo hale ni taleliwile ni kombe ku ni byela vanghana purake ni nge hi khulumini munhu u tima fona ntawn loyi a nga handle a nga ta kota ku a byela manghana ni valungu va vona swa ku e lani ku nga koho ku blind la loko u khuluma ni fona tambe munhu wa yingisa leswaku u lo ni mulava ku hanya
0: uvu leswaku a ntirho lowu wa wu vonelele se u sungune u li malembe u qale u tirha le tikweni la Afrika-Dzonga wolo wa vusiku ni lomu kaya se u tirhela wona a ku tirheni ka wona lomu a wu tshukangi u kuma ni mhangu ya ku va u ngheneliwa hi majambani u dumeriwa hi majambani jima u sungunile
1: a nati ntirhe tindhawu ta vatsotsi khampani ta ntirha ka tona kuma altifemu ta tikulu a va yiva maxi mina ni nga hemba ni nga nga yiveliwa xikwembu ni le ku xi hembela mavoni xa ni rhandzile
0: a wu khange u va ni tidyondzo ta ku tlharihisiwa swi nga mi voneleli kumbe ntsena wo tirhisa miehleketo ya wena ntsena wo swi kota hi matimba ya wena ni matimba ya xikwembu
1: ni ve na wu tlhari la ku tlharihisiwa ku nini ya sungula ku tirha ntirho loyi ku ve na ni yisiwa hi khanda kona ku ve ni ni ti
0: se leswi mi nga yima lani loko munhu o ta mi qonda munhu a wu tlharhela ku tekela ku mi vona swa ku loyi a tisa swa swinene loyi a nga tisa swa swinene
1: ya tanihi mina ni tekela ku swi vona swa ku loyi a hi munhu wa straight ku mina vanhu va wu tsotsitsotsi na va tolela ku va vona tambe munhu loyi a taku hi dea ku na a ta ka wehe hambi wa ni pulani maji loko mbukile useni ka yeo ta n'wa swa ku hayi munhu loyi mafambelo ya yena ku lava ku a fika la ni nga kona na ni laha tinto switwa swa kapa manyana yo xaviwa ku za ku endleka leswi manzi loko ri munhu loyi nga thayima va vona swa ku a ku muxava munhu loyi a hi nge mikoti tindhi va ku vekela swipiyawo swa ku va ku piyala va vona swa ku nghena nkarhi muni u huma nkama muni a khampani ya le ka wena va nga nga yimile ku na ye loko hambiloko u lava ku tata yiva kuma swa ku hi wehe luya mari na ri yexe leswaku u tata piyara a nga ta ku endla nchumu se a ta hi ku lava ku tata yiva u ta va vona swa ku lava nga ha ri vona njhe leswi va wu kuma na wu nyimela u ta swi vona matelo ya ko swa ku alawa ya marixitexe nhumi
0: a ti va hi kan'we leswaku a wu sikulile hile ngopfu ku va u lisukela hinkwalo ya wa lexisa ku lunga ku na xihundle lexi u nga na xona
1: ya problema ya ku tirha leza ri yaxa ku lava ku ti nyika nkarhi wa ku etlela ni nhlekani mpodi loko u li mutirhi wa wusiku u ya gina loko u chayiseli u ti nyika mitirho ya ku tirha na u li kaya u ta peredela nkarhi wa ku u etlela ene loko u li ntirhweni va la ta ku pfinya na u etlelele ku ni vo va la yeriwa ku etlela manzi loko u ti nyika nkarhi wa ku etlela ni nhlekani swi va swa ku matihlo ya wena ma ta va mapumbelo rhongo profit ku ni nga bani ku a wu rhongo loyi ni sathana hikuva le hambi ku cinca ka miehlekelo tindhi u etlelele hambi ku ta ka xikwembu tindhi u etlelele xikwembu xi ti na wu vona hi matiko yi ku ta nada xi ku banya na wu rhongonyana xi ta kota ku ta tirha swa xoho muzimbeni ka wena se nkama woloyo ku cinca ka miehleketo ya wena ni ta vona wona ku lava ku tivekisa leswaku epa loko ni etlelele hambi loko ni li etlelele mani swo ka ni ya biwa xirhongwana xirhongwana xi ni ba ku nga lexo xa ku ni heta matimba swa ku ndza ni lahla swaku hambi loko a ndlhula munhu ni nga leswaku nga wu kuta munhu la for example njhe hi mina nga munhu wa ku ni nga tolela ku tirha wusiku home loko ni yo tshama swo hambi ku nga le wurhongo matihlo ma biwa hi moya se makarhi yale hi ku vona swonyanyana ku hi nga ku yo etlela maji loko ko lava kuta munhu la ni nga kona miehleketo ya mi ya ni bye swaku la nga ku ni munhu a taka loko no qala ku bukabuka vhela ni bukabuka loko wa ku na wo ndlhula leswaku lani ta mumo swaku munhu loyi ni mi qavangela hi luya a ti vavela nga ku ni litwa livhala mini leswaku kuta munhu ni nga mi vona ni ngetene ni mi vona ku hambi loko ni yiwa lomu ndlwini la ni tirhelaku kona ya fika ni nghena ni tshama ka xitulu loko ko ta munhu laha handle qala livhala mini leswaku hayi u ta ni huma ni jikajika ni ta tlhangana na yena
0: a wu siku lin'wani nkarhi laha titimeta un'wani nkarhi ka hisa ku na tinsuna muendla yini ku va mutlharihela a xirhami mutlhe mutlharihela a tinsuna
1: laka tinsuna hi koti vuya hi kona a xirhami u nga ku xinqoni ku xirhami pale ku ni wo majazi ya wena wa tifinengelela majazi ya ku gqoka majezi manzi nsuna masuna ta vuya porke tinsuna ti nga lomu ni nga va swa ku hi nga ku to wa piyori ngopfungopfu kwala ka ndhawu leyi nga ka yona ta luma so epa ku ku tivonela lavalava ku tifinengetela matihlo gqoka swigogo swa ku pala tindleve ku sala yo nhompu ta kota ku hefemula swo swi ku titimetaku jale ku ilikuva maleyi taku ya malanga epa hi ku ku jikajikisana tona u ta ku porke ni endlwini hambiloko wo nghena ndlwini a wu tshami ku hisa and ni toti swina titele ku luma wu futhela mimurhi u futhama mabaygona lawu futhaku mabaygona wa madlaya xifuwo tinhompu a wu nga ta hefemula kahle swo boha huma ko handle u vekisana tona ku na ndlela yin'wana so hi pota ku yini si wana va yi vona hi mhaka ku endla
0: mutitwa njhani bava juan loko lixa nampundzu mi vona swa ku lana mi vonelaka kona ku tengile ku rhulile ntirho wa n'wina wu fambe khwatsi
1: o hi titwa na hi tsakile ntirho wu tsakisa swo leswaku loko rixa u kuma swa kopa ku bonga ku loko ro za rixa u kuma swa kopa ni yiveriwile swi va swa ko ntirhweni ka wena a wu tiyanga se u ta va sungula ku va ni makofu zawu ni vatirhi va wena a wu ni vapatrani va wena sungula ku vutisa swilo swa swinyingi ku lava ku khuyamula nchumu xa ku sungula ku lava ku ta swa ku loko ni yiveriwa ku lava ni tiva swa ku ni ta hlamula swa ku yini pro suka ku yiveriwa ku lava ku tshama swa ku loko ni le ntirhweni loko ni yiveriwa sempre ku lava ni hlamula ya va lava u tshama swa ku tende ni hlamula pro ku lava ku u le ntirhweni u thayima leswi ni nga ntirhweni ku lava ku matihlo ya mi ma vona swa ku ku endleka yini kumbe mpodi va tata yiva
2: ugina vatata ku leswaku swi yincise ku yini u ku a ni swi tivi hi xika u ti famba u ya etlela kumbe u muki hambi kaya laha but mi hambile ku votata yiva u tsandzeka u va khoma byo swivona swaku ba swi yincise ku karhi michumuleiwa.
0: Yeah. Ishona marito ya ugamesa, marito ya kuseketela vanwani vatirhele va usiku kuva vanga vana xihundla kuva vanga va ya mahlweni va hiteka kutira na usiku.
2: Ah, marito ya kusungula iko kubala swa ku ba matirhele ya usiku nkwenu a swi tiva swa ku makarata so munwani munwenyana va tibyela ku loko a suka kaya ku ni ya phandela muti wa mina a bohiwa mbilo a swi tiva swa ku hambi ni wo majele ya kona hina vanhu va ka hina lava wo twa ku ni mulungu kambe loko ya hela hweti ba wo ta rila mazi ku tirha va ku leyi uchota. Masaka pa mbilo ku boha swinene ya kota ku hlayisa vatsongwana va kota ku va veka vana va hina va funda xikolo hambi loko u tsandzeka swinyumana u kota ku fundisa vana nkarhi wun'wanyana pa va ta baya ku va ku e papa ya hi sizeli pika hi fundise xikolo swi fanele ku wehe u tsandzekile u tha ni ka ku etlela mun'wana a nga na kona ni vatsongwana a va fundi epa hi prejudice a yi kulu ngopfu.
0: Hi khensile loko siyile xihundla xa matirhelo ya n'wina ya usiku nongonoko wo kongoma Radio Msambiki dzongeni kati Maputo Gaza na Inyambani nongonoko wa fikelelo fambisiwa ya bela rimina ya ntombo hi tshembisa ku vuya masiku mataka ni vanwani vatirheli va usiku.

lebelele mangwe mo hlae Roy Makaringe mamana mongwe wa go soe ne ntlhano wa makome wa malembe na makome manaro halo zele tome e kola ka go chaisiwa e mo vamponzo wa bona ro lwe a re pene la kancha incha ya chefonza nkologaza e vlavula hingozi e yala na ke ne go chaisiwa ka xijiwa ti lexi hi mova na swivangelo swilana ni ku va a muchayele wa mova lo a u tsumisa ku tulisa mpimo lana ke vanga vanga ke va hlaleleke angozi le ba vuleke leswaku munhu a chaisiweke a li ku chika ka mova wa ntleketlo lana a lavetela a ku tlulela a xitarato lexikulu. Xavier Bernardo wa uphoyisa la xitarato a kumeka a ndhawini leyi ku humeleleke a nghozi leyi a byelele Radio Mozambique leswaku muchayeli wa mova lowu u vangeke a nghozi leyi a ve a khomiwa hi xihatla lana ku ta fika sweswi a ku kumekaka emandleni ya maphorisa na ku nyimeriwa leswaku hi ndzhaku a fanele ku va a kongomisiwa emutini wa vuthetisi ku va a ta ya hlamula hi mhangu a hehliwaka a ku va a yi endlile. Xibedhlele xa le ka xikhumbani xifundza xa Limpopo kolomu xifundzankulu Gaza a xi tirhi tanihi lana a swi laveka hakona hikwalaho ka switirhi swi nga kalaka swi nga kumeki ka matshamela amanene. A wu rhangele la munti lowu wa wu da li vula leswaku matshamela i ya ku tsondzoma swinene ngopfu ka tindhawu ta wu yamukele la timbabye lana ke Virgil Muhlanga murhangeli wa xifundza xa Limpopo a vulaka leswaku munti lowu wa wu daye u vilela hi xihatla lexikulu swinene a mintirho ya vupfuxeteli. Muhlanga a vulile nakambe leswaku hikwalaka ku va a matshamela i kalaka i nga lamanene a mfumo u karhi u lavetela tindlela xikarhi ka vatirhisano kuloni ndlela leyi ya ku va u kuma amaringu ya ku va ku ta pfuxeteliwa a muti lowu wa tawudayo wa le eka xikhumbani. Kusuhi ni deji jimili sa jistetjwa su ihlangi swa ntanga ya kusukela 0 kuya fika ntlhanu wa malembe va swifundza swa kamabalani na Gijani ya xifundza nkulu Gaza va pfuneka hi kungula kulwa ni ku pfumaleka ka madyela manene hikwalaho ka vuseketeli la nhlangano wa kwala u nga lombe mfumo Visa Mundial. A kunguleli li khumba a vavasati va tikeke ni va ku yan'wisa na li yelana a ni ku wupfisiwa a va tshame va miganga a ku va va tiva a ku londzovota a migwalo va nga na yona ndleleni ya ku va va seketela a vatsongwani va vona hi madyela lamanene. Mahungu lawa ma tivisiwile Radio Mozambique wa unharhu lweyi a xifundzeni xa Gijani hi Amilcar Cheku murhangeli wa makungu eka nhlangano Visa Mundial lana a veke a kombela ka vatshami va miganga a ku va va tihita kumbe ku hlengela ndleleni ya ku va vatsongwani va va ni madyela lamanene. U rhangeli la xiwubyana xa ku seketela a ntsongwani ni matshame lamanene a xifundzankulu Gaza li seketela a ku ku va ni wuphalalisi la dyondzo ni wutsatsiyi la xitshungu a ku va ku ta helisiwa a tihonye a mindyangwini. Nkarhi hi nga ka wona ku yisiwa mahlweni emabulu xikarhi ka xitshungu ka swifundza swa Ncongweni, Limpopo na Mandlakazi hikuva hi li lomu ku vonekaka hi ntalo a wu dumeli kumbe emvinyawulo lomu mindyangwini a ku va ku herisiwa a mukhuva lowu wa ku biha. A kunguleli li karhi li yisiwa mahlweni hi xiwubyana xa ku seketela a ntsongwani matshama lamanene ka Gaza hikwalaka u seketeli la nhlangano wa ku kala u nga lombi mfumo Save the Children. Amurhangeli wa xiyenge xa ku lwa ni tihonye ka xiwubyana xa ku seketela a ntsongwani ni matshame lamanene ka Gaza Emilio Pound a kombisa ku tsaka swinene hikwalaka ku va a kunguleli lili leli kombisaka a mihandzu. Vatlangi vadyondzisi na vurhangeli bya xifundzankulu Gaza hi tlhelo ta dyondzo li tshembisa leswaku matshame lama lulamile leswaku kusukela mdluvela hi yaka ka hina a vatlangi lava kumbe Gaza a kombisiwa a tindlela letinene ku ka khompisano hukulu ta mitlangu tisamire ya lomu swikolweni hi vulavula hi 16th edition do jogo desportivo escolar mitlangu leyi yi nga ta yisiwa ka mahlweni kusukela mgivela ya loyi yayaka ka hina a xifundzankulu eNyambane. Mwingisethi lawa ive mahungu man'wana va ta tlhela ma mpfukeni ka mikarhi landzelaka laha peleli.

0: kama timu ya siku na muntla ikumbukile akuvumbiwa kankoponi ya gezi atikweni nga Eletricidade de Moçambique ile mela 1977. Matimu mabaliwile a Dalila Mekdat matolukiwa matlela makombisiwa ha Rui Makaringi kau kavuteli la marito la Amara Buduya.
1: Mutwile matimu ya siku.